onile yi mo se ni eje mu kan rin kese o ojuma re to mo wa loni ojuma ayo ni poroporo ayo si ni lu fun eniko kan wa do e sami oro wichi wichi oye awon wo ni oye oye awon wo lo yeye wo babela loro tun gbogbon de o oye ni oye won oye iba wa ye won ni mi iba mo pe se loro gbogbo won dabi asun yare to n ko ogun oro ilu ajedubule wo igboju si koto ogun rere rere ta ni won ti won parapo nso de apa mu dele tenu ti won nikan ni won mo ti gbogbo enu won wa ran mo se ran dindin be ni ko se ni to si fe bi won tenu won ran bi gba ta ba fi ori senu o ma se o won kuku ti nibi ti gbogbo won pade ti won se n joko pakuro le awa talaka ta mo nkan kan lori aje feyin ti lo nje won lori tabili gegege iru nje wo lo wa debe to ori lo nje to mo talika ori tarugo n pe bi ninu ile ti o se nikan kan ti o fun ni nkan je lori sirisi ni won aje na tetete won ma jiroro bi won o se ji owo epo wa lo bi won o se so gbogbo lori re ah nkan ni mo olowo ye biye ni won mo mu ti won si mo fi wa rerin kakakaka nigba ti won ba n pete poro lori oro epo ilu ajedubule bi won o ti fasun won gboro gbowo ori ere epo lo lai ni sise ti won si ran won ti o si tete ya wa mutumu wa ojojumo ni won fi n sapapin re ti won si gbe epo wa lo ki won to gbede na nko oye iba wa ye won ni o ye ki won mo pe nti won se se n pada bo wa leyin won fi ada sinu ako won si n ba ako ninu je won se ba ko la won ba ninu je won o mo pe ara won ni won baje ngba ti won ba n gbe po ohun na bo gbogbo ire to wa lori re won ti yo won o ti tai to da nibe lohun won wa ma ko yoku bo wa sile be ba si n gbe bo na omi lasan ni won n gbe bo wa fun wa e ri bi awon mo se yoto mi won mo se yata yoto orisirisi asa ni won mo da be enikan o si le lowo lowo ko wo re ko ya mura ko lo n fe feran igun bori o se wo igun pada bi won gba to ba ya gbogbo bi opa epo gba koja lo ko se yi ti won o mo nibe o bi an ti n be losan bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń bẹ lóru lẹ́yìn tí wọ́n ti gbé omi lásán wá fún wa bọ́dún bá ń bọ̀ owó epo àwọn gegele gbogbo èèyàn tó fẹ́ rìnrìn àjò àwọn ò mọ dààmú.

0: John Venn's 3-in-1 chocolate. Enjoy instant goodness.
1: Egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu okan lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kan sun lo ni
2: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gogun bile tawon ko ri bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba make sure ko lo tin nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lo mo ko ri aba duro tan ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ijawa ijausi

0: kari je igbakeji are ile yi atiku abaka to fi ma ogbeni peter obi o gege bi o se so oniseri eni ti se are orilede yi lowo lowo ni ati atiku abaka oni awon mejeji oni agbara sa ni won le oni lati depo sa ni gbogbo afojusun won oni sugbon te ba wo ogbeni peter obi oni ki se pe ko pa ko gba eku isakoso orilede yi nikan soso ni nkan to nle ni pe oun fe sin awon omo orilede nigeria oni idire o to fi je pe ogbeni peter obi o fi se nkan gbogbo ni eto leto to si je pe oun gan ni opolopo awon eyan ni won je lenu oni sugbon sa o te ba wo are bola ame tinubu te si wo atiku abaka e ri pe awon mejeji agbara sa ni won tan lepa e wo oro to so nbe po gan o nitori asiko wa koja lo sinu iwe iroyin leadership te lo ka lekunrere
1: Sign Nigeria Limited tun gbede o promo yi galagaju o gan ti o epin DSTV repetete epin Go TV yanturu ni o ti ship baje 15000 naira pere ni DSTV bayi atagbada ati decoder telembi papo papo ni o ko ja be 15000 naira na si ni Go TV pelu decoder tantana re papo papo kilo tuku je gbadun awon ikani arima le lo awo pada seyin to kori DSTV ati Go TV demo 15000 naira pere ni DSTV ati Go TV bayi eyi bu ayaya to yoju seyin keyin le se Signal Star Nigeria Limited to basumo julo ati gbogbo le itaja ti won tin ta Go TV ati DSTV lagbegbe re ko to wa ofa yibonu won wa ni Signal Strength Office Go TV Yellow Building legba UBA Bank Ajilosun Ado Ekiti number 123 Signal Strength House Go TV Yellow Building Obo Osupa Road Old Hospital Road Akure ati adjacent Baba Adashin House Oke Ogunwo to fi mo Efrem Plaza legba Polaris Bank Ikari Akoko Balaye 0810 104 2804 Go TV ati DSTV ti gbopo 15000 naira pere ni
2: Kaboni rejo, kaboni rejo, kaboni re kulubadi. Ni bagbon je fegbe to gbawo bo to pegede to fi gborojo kata bagbori ifuko pojere dini yi ti ka besi owa lo aye ajiwajuwa ile is imperial majesty aba victor lasin de aditona jp odagbara kajato owa for gbagilan prescribe authority and paramount ruler for gbagilan ki omo wa pataki ni baju gbajo oloselu to kari aye ni honorable relu taibat yemi olon to ba ori re bi won se yan won gege bi commissioner for special duty ni ipinle yi abe gomina wa his excellency dr lucky ori mi san aye datiwa the executive governor of Ondo state e se pupo eyi wu wa lori jojo nitori pe pataki atorire nlanla ni eleyi je fun ni ilu agbaje ati akoko nla papo bako na la tun dupe pataki awon gomina wa ni ipinle yi dokita lucky ori mi san aye datiwa o diro yan to yan mo wa gege bi commissioner ni mudumudu ijoba awara wa ko le te wa lowo ni ilu agbaje ati agbegbe re yi to pe o jope lo a si mo lore je loruko kabesi owo ati ilu agbagi awon lo ni kinkede
3: Hey, se oluwa ba nsa grabi ara onku grabi ojo tori ne tete ma bo the right hand of God miracle ministry ni jegele ko wa fadura so ipe isoro ogbudo ba ogbe mo o tori bo ti disagree Beni, Olorun ni baba omo to le gbomo hun lo lowo gbogbo rogbo adiku ti yo mo e ninu ofin ibe ise isura lafise ni tabi alakoro tabi alanko to je ti generational e to won fa ile na ile lo airise airise atawon isan kekeke wewewe bi soro oro bo to nse on and off tabi e to fe di permanent secretary to fe ma gba salary lowo yin for life ah tete mambo ibi eto I disagree mi o faramo ni to ma nwaye ni ojojo toze gele last bus stop ado road the right hand of God miracle ministry prophet dr alfred chitu abuise jesus fruara e lu awa fadura jagu to ti momi emi jeun emi wojo emi ati gbaradi lati wa sina adura bole woru wara ke wa disagree pelu awon nkan ti bo me da fira physically medically mentally financially and spiritually owuro ojo thursday yi tun ni o god bless you as you come
0: Àwọn mẹ́rin nínú mọ̀lẹ́bí kan ṣoṣo ohun ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìgbéfurugàjà o nígbà tí ilé alájà mẹ́ta kan tó dédé ya lulẹ̀ ní pọ́pọ́ ògiwá nílùú ìlọrin tó jẹ́ lulẹ̀ ìpínlẹ̀ Kwara ní kùtù àyànà ọjọ́ ìṣẹ́gun gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó ròyìn gbajọ lórí ìṣẹ̀lẹ̀ oníkan aago márùn-ún ìdájí ní ojúlé kọkànléní ogójì àdúgbò pọ́pọ́ ògiwá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí gogoro ní eléyìí tí wọ́n sọ wípé àwọn mẹ́jọ tí wọ́n jẹ́ mọ̀lẹ́bí kan ni wọ́n kọ́kọ́ wà lábẹ́ ògúnùtú ilé ọ̀hún nígbà
4: tun ya lewon lori o ajo panapana nipinle Kwara ti awon ajo to ri sisele pa jawuri ni ipinle Kwara na fi dire mule pe awon merin ni won ri yo loye kuro ninu ogun to ohun ti awon merin na ti won si jalaisi osoju mi kuro abugani o musale to ba nu yin forojo lasiko igba ti won dola won to wa labe ogulutu na lo so pe baba awon omo ohun on lo je ologun to si wa lenu ise oba lowo lowo nigba ti iya won ti o je osise osise sise gbowo ni oju ese ni ibi kan ti won pe ni Michael Imodu National Institute for Labor Studies ni lo ilorin Musa wa so wipe awon oludo la ohun saju ina ti koko wa ku pelu ogulutu na nigba ti won debi wa isele ohun leyi ti won so pe awon mejejo ni ogulutu omo ni papa loko ni papa mara to si fita kute mu si isalele won ni omo kekere kan Fidaus leyi ti won so pe ohun lo je omo ti o je ikeji si abigbeyin ti molebi ohun o wa lara won ti won ri yo loye nigba ti awon ti o ndola won ti won se be ti won sa ipa lile ko to di pe won ri awon merin yo loye e ma kayuku iwo royin punch daily post vanguard atan we royin kan to jade lori le ti ri
0: de
4: dadun
0: o ni ti le fe iyan ba adeyeye ogunwosi lo ma ti so ni te ba wo gogo nkan ti are Bola Ahmed Tinubu to nse ni orilede Nigeria yi a ri pe o ni erongba daada lati pe ko le je ki oro aje wa ko ru gogo o oni gogo awon igbese ati gogo awon ilana yi ti are Bola Ahmed Tinubu to ngbe ni ireti wa pe oro aje orilede yi yo ru gogo si daada oni ta ba wo a mo pe oro aje orilede yi ti yato si ti tele nitori pe o ti ngbera so gan gidi kabiyesi na to soro yi nibi ti won ti nside eto kan lo ti so onise re ti are Bola Ahmed Tinubu to ba fi le tesiwaju lati pe ko ma gbe gbogbo awon igbese to ngbe lori ati pe ki o le mu ise ati osi kuro lara awon omo orilede Nigeria yi oni a ri pe ngba ti o ba fi di odun bi melo kan gbogbo omo orilede Nigeria ni yo ma fo fayo o onise re gbogbo awon igbese ati ilana ti are Bola Ahmed Tinubu ati isejoba re ti won se o lohun ri pe lati le je ki ise ati osi kokuro lara awon omo orilede Nigeria lo je o nitori na oni e lo wo gborowo e ri pe ise takutaku ni are Bola Ahmed Tinubu nse ati pe orisirisi awon ilana yi to gbe kale na lo ti bere si ni so esorere bayi o o so orisirisi gbogbo awon esorere yi to tin so ṣùgbọ́n sá fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ rẹ̀ ẹ̀ kọjá lọ sínú ìwé ìròyìn daily post kẹ́ lọ kà á.

0: mori pe arin la wa o ti aye pele pele mo tele kura kura eja kan se eto te wa npo yi awojo olore lo sa gbe lo sa gba teru e irin ajo kan lemi ati jo ferin loso yi irin ajo yen si ni se pelu true life story arabere wa kan gbogbo bi to ba wa to ba n gbe to yi mo fe jo koko te wa do asiwaju na idamu ti mo n de ba ni teyan fi mo n sare mile loju kan na olorun ni je o de ba o isele ti mo n pada mo n de ba awon omo eda to mo wo pe ha ka ni ya mi wa laye ni iru eleyi o ba ti sele si mi ka ni baba mi wa laye ni iru eleyi o ba ti sele si mi awon isele to mo n de ba eda to nu eda mo fi n daro ninu aye ko ni de ba o you see eni to ba wa sori eto loni te ba gbo nkan to n pe ni depression o lawon oloyinbo daada won so pe arukan ni n fe sun asun da ona ni dojurumo lowo tori akoko wa e je kan ti yin mo bo mo wa fe je ko fi ara balẹ gbo alaye oro yen ko to di pe a mo fi iwoye wa ko to di pe a mo fi iwoye wa lede anti alaafia ni fun yin o
1: I can't say everybody nile loko ni bi te tin gbo hun mi o
0: eni e gbejo lati sumo mic yen die si
1: okay
0: alaafia ni fun yin ma
1: yes sir
0: e pele
1: yes sir
0: anti e mo sunkun mo o se ri bi te wa yi ohun to fi le mu yin te fi daketi lori oro aye yin o mo pe olohun setan ati ba e gbe ni igba iro igba osuka adani waye ni nba ni igbe atawọn tọlọhun lo latari eto yi atawa na ateyin na oro wo ni dojurumo olohun nba ni toro ida anti ki loruko yin
1: oruko mi ni Ruth Ajala
0: omo bibi Ebonyi
1: omo Ondo State ni mi
0: omo ilu wo ni baba yin
1: omo ile oluji ni daddy mi omo Ogbomoso ni Oyo State ni mommy mi
0: ete ni odun melo be se wa yin
1: 32 years
0: oko yin ko yawo yin awon omo yin lo nko
1: mi loko mi lomo mi ti mari
0: okay awon obi yin na wa nko daddy ati mommy yin
1: mi ni ami ni baba
0: ki lo se won
1: o ti se si mi ni baba lati kekere na ti
0: lati kekere daddy ti ku iya mommy yin lo nko e to mo lo lokun to lo
1: maybe around 2 years ago, almost 2 years now. Almost 2 years now.
0: Auntie Ruto.
1: Yes, sir.
0: Ti ba se pe boya bi mo se ngbo yinbo lenu yin. Ati be se sumo mi ti mo ri pe oro enu yin dangadia. Se mo ko tin ba ri yin lokire pelu be se ri oto ni nkan ti ma kokoro ro. Bi pe ki lo shanti yi. Abi nkan kan se ni yin ni. Eyan le mo fe joko legbe yin gan kuro ke boya nkan se yin ni. Sáwọn èèyàn tí ìrìn yín kan kẹ́lò mí wá fẹ́ da yín lóhun àbí kan fẹ́ mọ sáré.
1: Bàbá sẹ́wọ̀ báyìí ni ẹlòmíràn máa ń fojú ẹni ha owó mi ń gbà mí.
0: Ìlú wo lẹ wá ń gbé?
1: Èkó ni mo gbé tí mo ti ń ṣe iṣẹ́ tẹ́lẹ̀.
0: Ẹyin tẹ́ ẹ̀ ń wò tẹ́ ẹ̀ ń gbọ́ wa nílé ẹ lè lọ sí orí YouTube yín ìbẹ̀lẹ̀ tí láǹfààní àti bá wa pàdé torí ibi báwọn yèrà tí ọlọmọ nù ọ ẹ tẹ àwùjọ olóore for root ẹ rí interview wa wò life and writing bẹ àwùjọ olóore for root lórí YouTube yìí iṣẹ́ àwọn olè ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́.
1: Real estate agent ni mo ṣe mo ń talé fáwọn èèyàn mo ń ralé mo ń báwọn èèyàn talé mo ń báwọn èèyàn ralé mo dẹ́ ń gbalé fáwọn èèyàn.
0: Báwo lọ̀rọ̀ yín wá ṣe rí báyìí kí ló mú yín wọnú depression báwo lẹ ṣe bára yín kí ló gbé yín wá sóńdó láti kò tẹ̀lé wa.
1: Okay, níbi iṣẹ́ mi kó tó di pọ́lọ́n bless mi mo pàdé ẹni tó ṣàánú mi tó introduce mi sí iṣẹ́ yìí ìgbà tó dẹ̀ introduce mi ó dẹ̀ fún mi ní àwọn contact tó jẹ́ pé contact tó pọ̀ bi almost 2000 pe this is the people I'm introducing you to pe ki ma awon ni ma introduce gbogbo iṣẹ́ mi sí God so good gbogbo nse nlo dada fun mi niyan ti mo de se dada ni enu ise mi everything in life I was doing good so mo encounter awon jealous friends actually to je pe won jealous mi kidigan won se mo kuro ngba ti mo get pon jealous mi mo kuro ile akoko mo bo si ile ekeji mo tun gba ti mo tun ri pe o da bo they are still coming at me mo tun lo si bo mi eyi to wa se lasti to wa fi rota mi mu ni won won
0: ko te tes wa je lu oro to lagbara nbe hun pe eleyi ton se last ton fi rota yin mu gbogbo eda to gbe to ni ti dede asiko yi aye o ne mo password re o ibi tapa re ibi ti leke leke re ti n foso to fi n ruge si ibi ti leke leke re ti n foso to fi n ri gba lo ibi ti leke leke re ti n foso to fi n raya to ti n ri ara yo omo araye o ni mo na asiri re e so pe bo na se so pe won get ni
1: a se ki to ta mi ni mo se won ti wa nkan to je pe o je nkan to le fi mu mi won wo won o pe o ibi anu ni won le ti mu mi o so pe mo ma sanu gidi gan won wa ran omo birin na si mi pe ko wa ba mi pe won o ni nkan kan won ti so gbogbo nkan nu pe ohun ko da bi to won ma gbe ko so won ko si nkan kan so won wa ni pe o ke ka jo ma gbe ibi ta ti jo gbe ta ti jo sun ojo kan mo wa lori phone mi bi mo se sun lo ti mo sun gbagbe nu phone mi wa on bo se wonu phone be ni mi loke mi de wo pe eni ti mo sanu ta jo wa oke ni ko si nkan kan ti o sele bo se mu phone mi niyan o se wo inu contact ore mi yi fun mi ti mo fi sise niyan bo se da gbogbo eru niyan mi sa mo sun ni nkan bi ago mokanla ngba ti ma ji mo ji ni ago merin aro bi mo se ji lago merin be lowo re pade phone lowo nibi ti mo tin wa fun owo re pade owo mi o gbe phone le mi lowo ti phone mi de se wa on to si gbona which means o ti wa lori phone mi for good 5 hours lati eyin ojo yi ni mo ti ni problem ko si nkan kan ko si bi mo gbogbo bi mo se rowo ti mo saka ti mo rowo ti mo ni business e gbogbo lo ti daru lati gba na ati gba na mo wa nti to koro kode koro ko mo ti try everything ti mo ba le se ko si nkan to work fun mi mo try everything gbogbo nkan ti mo ni mo bere si ni ta pe mo te igba yen mo te se ni iya ti mo se ntoju mo ni mo tun na awon ti mo ntoju to je bi aburo ti mo tun support mo tun ta gbogbo nkan mi afigba ti mo ta everything to mo ni anything mo lost everything to je pe mo wa se bere si ni wa ise osu emi ti mo meko lososu mo wa sese bere si ni wa se ki sa ti ri nkan ti mama fi senu o wa di pe gbo ti mo ba te ti ri se na nkan ilokulo na mama fi lo mi o di pe mo lose ise within 1 month 2 months mo ma lose abi ki n lo si bo mi bi igba to je pe o ni nkan to n tele ebede mi ni o ti sun mi eyi ni mo wa n bayi lati bi almost more than 2 years now ni mo ti n bayi lo je ki won gbe mi le sanwo rent mo leko enikan wa introduce mi pe ki lo si ori oke ki lo gbadura ni bafo mo lo si bafo
0: ati enu oju yin nu eyan relax die olohun are mi lekun
1: ami
0: enikan introduce mi pe ki lo si bafo ibo ni bafo
1: ni prayer city ni bafo mountain of fire so mo a lo sibe gba ti mo debe mo lo osu kan ati ose kan nbe ti mo n gba owe ti mo n gbadura ti mo n gba owe ti mo n gbadura igba mi gan ma gba owe tan ko ni se nkan ti n fi sinu awe biribiri so leyin igbele wa koke o ti tan ki won a ma lo wipe ki n te wa ki won a wo nkan to ma sele ki won a ma lo mo decide pe mi ni lo si Eko mo pe mo fe lo si bi ti at least looto mi Makure lo titi but I sha know that is my state wa okay je ki lo si Akure mo lo si Akure mo
0: fi wa sakure
1: ni mo fi wa sakure ngba ti mo de sakure mo lo si church kan ni ni ibi bayi church yen ni mo sha ti pade brother ti mo ni ti mo ba so ro pe nkan ti mo nba yi ti mo nba fa lele yi o pe ko dakun to ba ni ibi kan to le fi mi si ti mo le ma duro oni ohun oni bi kankan pe to hun le fi mi si a fi odo ohun to hun wa two bedroom de ni ohun ni kankan lohun de wa be pe ti mo ba ti le wa duro ti ohun o pe christian lohun ohun o de ni problem o pe ti olorun ma fi sanu mi mo a ko ke no problem mi kuku ni choice ana mi le ma sun lori titi bi mo se tele niyan gba ti mo de le re mo to ko si problem ko si nkankan but ko si jija ko si mumu igba mi mo ma jade eni to ba ri mi to ba sanu mi na ni ti o ba si ko si na ni e igba mi ma lojo kan lai je nkankan lai gba we gbogbo e sa ti su mi gbogbo e ti su mi igba to wa ya eni yen na wa to wa owo to wa na wo pe ka ma fera wa to si je pe mo mo pe ko se nkankan ni oni nkan to wa na ni titori e mo se o pe o ti su mi mo ti ronu suicide o ti su mi I'm tired ko si nkan ti mo fe se ko si bi ti mo le lo ko seri ti mo le sare ba lojo yi so pe oke radio station any place ti mo ba le lo ti mo ba ti le soro mi jade it be more than 2 years ti mo ti n bayi tori mo je ni ti e fe soro mi jade o ti lodun meji o ti lodun meji koja si ti mo ti struggle e da ku tori olu e sanu mi e ro mi lo mi le ni ko mi le yo mi le yo mi ni papa mi lo ko mi le ni ko ko ti wo le ke pe o ti su mi mi da fe ku bayi mi fe ku ba e sanu mi ni mi ki mi ta pa ti gbo mi e sanu mi yi ni last hope mi e jo Echo, mi ni mi ti mo le lo o ti su mi o ti ni ki n ko le fohun o ngba ti mi gba bẹẹni ati last week lo ti ni ki n kuro ko jo ebe ko jo gbogbo mi da ni le sun ẹ wo o ti su mi o ti su mi ẹ ṣanu mi o ẹ ṣanu mi o
0: arabinrin ti kọkọ gbiyanju lati farahan lori eto kan lori atẹgun bi naa ṣùgbọ́n ìdí táwọn èèyàn fi ràn lọ́wọ́ púpọ̀ everybody ṣáà ń kọ́mẹ́ǹtì wọ́n pè lórí ilé wọ́n pè mí lẹ́yìn ètò ẹni kó máa lọ síbi ẹyin prayer ni ẹni kó máa lọ sórí òkè ni ọmọ nàìjíríà èèyàn lóṣù kan àtọ̀ṣẹ̀ kan lórí òkè ó lè jẹ́ pé mi àti ẹ̀gán gan lọ́lọ́run fẹ́ fi ṣe ìdáhùn àbẹ̀ àdúrà àti iye kọ́lọ́run dẹ̀ fi kó dẹ̀ dáhùn àwa náà lọ́nà táwa náà ti ń bẹ̀ ṣe wá rí wá tó wá sórí atẹ́gùn lónìí broda tó wà lọ́dọ̀ wọn ti yàrí pé àwọn òlejò gbínú ilé mọ́ àyàfi tán bá ń sùn tán bá gbà kán ọjọ́ máa fẹ́ra wọn àwọn dẹ̀ wọ́n pé ìwọ gan struggle àwọn náà ibi táwọn náà báwọn ṣe fi wá ondo state àwọn mọ̀ káwọn yẹn sì lè ṣàánú àwọn ni gbogbo nǹkan tó lọ́n bá ní ẹ̀ jù lọ nǹkan mẹ́ta ló wà very much important to get her back to her feet alákọ̀ọ́kọ́ ni ká bá wọn gbálé níwọ̀nba tagbára wọn lè máa ká láti máa sàn lọ londo state this is her state kò sí ìyàmú kò sí bàbá mú wọn fún wa nínú bẹ́ẹ̀ gbọ́n wọn kan tá a bá sọ̀rọ̀ àǹtí kí lorúkọ wọn àjàlá àǹtí yẹmísí àjàlá iṣẹ́ ẹmẹ́ni yìí lóòótọ́ afẹ́gbà àṣiṣẹ́ ni o sáàlẹ̀ gbà àṣiṣẹ́ ẹni fọwọ́ ẹ̀ṣọ́yà wọn ní àwọn ọmọ ibo ló wà alákùúrẹ́ ni a ní ó ti sọ àwọn òdì pẹ́ṣọ̀ ló ń lé káàkiri o àwọn òdì nọ́mbà rẹ̀ pé o mo bá béèrè àǹtí fóònù yín kọ́ oní fóònù àwọn ti bàjẹ́ gbogbo fóònù làwọn ti tà àwọn eléyìí tó sókò lọ́wọ́ àwọn ti bàjẹ́ ọ̀dà ànípẹ́tọ́ ọ̀dà abẹ́rẹ́ wọn lókun ń dì í torí ẹ̀ la fi lè tẹ̀síwájú pé ẹ dákun kẹ ṣàánú tó bá gbalé tán bó ṣe bẹ́ẹ̀dì bó ṣe gáàsì tí ọmọ fi dáná èèyàn kọ́kọ́ dè lọ́wọ́ kan ẹlẹ́ẹ̀kejì iṣẹ́ kékeré kan kọ́dà bó ṣe pos àbí ìgbà ẹni ló tó lè sọ pé òkè jẹ́ kémi náà wáṣẹ́ lọ oníbi tó ń sùn oníbi tó ń jí pé kò ń wáṣẹ́ lọ bọ̀ níṣẹ́ báyìí kò sáṣọ kò sí anything this is depression àwa ta kàwé àmọ́ nǹkan tó máa ń follow depression èèyàn bá wá depressed ó lè decide suicide tẹ́yìn bá wá depressed ó lè dọjọ́ kan kọ́kàn jí kọ́kàn bẹ̀rẹ̀ sí ní rẹ́rìn lójijì ọlọ́run ní járí rú ẹ̀ níwọ̀nba àgbà tó wá ti wá ké síta yìí ó ti wá wà lọ́rùn gbogbo wa kì í ṣe ní kẹ́ mú owó tó tóbi jù tágbára yín ò ní lè ká wá ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí abiyamọ gẹgẹ bi onigbiyanju to tin da fun juice ni baje fun wona gbogbo ye tọlọrun ba ni oju lo eja fi ran won lowo 10 ni 20 ni 50 ni 100 ni 500 ni just to get her back and afeje ke lo darapo mo alori YouTube awojo olori for root igba ile ma ri before and after sister yi before and now oni agbara account yen ni 64 064 500 66 money point awojo olori no phone no anything at all akoko te ngbo te fin gbo wa yi emi gogo ni mo so ni gbowo time yen mo wo pe owo kekere to wa lowo mi yi ti ba ni fun sister yen ko le solve problem e now what can I do ni pe ki provide one ni platform mo se fi owo to odo mi ra platform yen pe okay a de bebe a de dupe lowo ikan ni fun ori ofe to won fun wa lati le pe ki gbogbo aye o le gbo sister yen won ni eni badake ni ti en badake ki se radio bi lo koko wa oto ni radio ti anti yen lo lati lo salaye oro won ibe na ti koko wa pe mi pe ah bye bye bye bye o ni pe awon de mo pe emi ni mo se ri eto to jomo nko baye o ki njo ke wa attend si sister yen awon na ti bere oro lowo awon de ti verify awon ti ba won eyan ina soro bo olohun o pada si ko mo ohun o pada si ko mo e da ko mo Nigeria gbogbo yi tolorun ba ni ejulo te le fi ran lowo iru awon eyan to ni lo iran lowo wa genuinely re account yen ni 64 064 500 66 money point awojo olore fun mo pe asiko yi asiko to lagbara fun gbogbo wa ni ohun kaluku na gbiyanju lasiko yi ni ohun kaluku na yimo ni sugbon 1000 ti wo kakun 2000 to kakun 5000 ti o le ni e lara 20 50 100 amo ti e ba se fe start a new life ko te to di pe a le so pe okay oya e wa lo fun therapy e wa lo fun hospital treatment ki o te se koko nibi kan to le ma suna ehin eyan le le so pe ya ise bayi ni e se tori iye to kakun olohun ni niwo na lara o olohun ni faye da won laamu ko ni fi aye da won mo e laamu putile je pe orilede yi esin da looto sugbon opolopo awon reality life e yaju si awon yo to se ni pe ni eni ko pada sori ke eni ko pada sori oke e ko mo wa pastor lo bi yo ba gbe lori oke na yo ba sa fe break yo sa jeun bo ba ku lori oke na yo sa ni bi kan to fe sun si mo mo pe wiwa to wa sori ategun yi latodun meji ti orunu kan to je ki lori radio igba to to orunu kan yen olohun fe lu iwo fun ni Olorun fe lu imi na fun won ni. Olorun fi ni kun ori na pade mi. Olorun fi ni ki won na gbo ito ni time to gbo yi. Gbogbo yi tolorun ba ni ojulo to le fi ran won lowo. Dakun eyin te ba fe ja daruko yin ta ba nki awon eyan to send kan. E ko sibe pe don't mention my name. E ko sibe pe anonymous. Gbogbo iyanju te ba le se dakun. Ipinle Odo ipinle Anambra. And again this is our state. Ipinle leleye lo se wo pe bi gbogbo e ba doju ru tin ba dele olohun le saanu mi ile o se lo ko si amu ko si baba mo ere abule so pe won bi yin si
1: not
0: ile awusa ni won bi won si ke se pe family to je pe won really wa use mo go ma buru baba e mo baba ile awusa no bi won si not no bi won si gbogbo iran lowo tolorun ba ni e le se ko to ke eyan wa sori ategun idi temi koko ma se interview ti ma de post e sori YouTube ni pe ki awon eyan le ri idi ti won se nilo lati le ran won lowo tori paye ti le looto awon onijibiti si kunle lori aye dakun fo lorun bi o mo mo pe time yi na everybody in she money so but the little to ba le se ko gba le ko ra awon kokan bi mattress ko gba awon kan to ba leyin igba yen ko wa dupe awon yi ade open lines ko ti e le ni phone dani pe to a fe ba anti yen soro ni ile re ohun na fe wa se lo ni she speaking a very good English mo follow no be wa awon akoko kan be ti ba yi ki o gbadura ki o gbadura igba yi to ba yi ki o gbe awon igbese ki o gbe awon igbese igbese leleyi e jo mo Nigeria dakun etete ran lowo account yen ni 64 064 500 66 Money Point Awujo Olori 64 064 500 66. Money Point Awujo Olori 64 064 500 66. Money Point Awujo Olori gbogbo iye t'Olorun ba ni ojulo to le fi ran won lowo bo se le wo kile kere to lakure yi gbogbo ana mo iye ton fi gba le e pe iye bayi pe yin o te wa gba le rara o ile yin te wa cheap gan o gbogbo ana mo iye ton fi gba le ki won to ni ah sale ni oke agba le ton ya mo sule nle gbogbo nkan t'Olorun ba ni o le se o ma ti ri o e de ran won lowo o ma ti ri o sugbon anu re se o ninu oro to so ibi ti won na tin la iponju koja ibi ti won na tin woju olorun ibi to tin bebe lowo olorun olorun aye oju si won na olorun abe gbe soro re olorun abe to soro re olorun ato gbogbo wa nu ko si e to poju ko si e to kreju gbogbo yin to na ba fi re lorun iba se 1000 ba se 2 ba se 10 ba se 50 ba se 100 emi believe pe bi o ba ti dake to le pari wara re sita olorun kan be alaanu ni olorun kan be olore ni olorun po laanu gbogbo akopata ibi ti awa na ti nilo anu anu adede fun wa e se won Timothy Simon won send the 1000 naira any yoni from Iwo Osun state won send the 1000 naira e se won eni kan na send the 1000 Olaniyan Silifat was in the 2000 naira show. Antonio Oke was in the 2000 naira. And the connoisseur sent 1000 by Suboko Borukowa. And he supported for the lady support was in the 1000 naira. Emuja wo pa won wo ikiri. Tabari yan 500 was in the 1000 fun won. O to lati fi build a new life. Ati be question fe pada se ko ni oni life e ko yan wa expensive. Ati pe gan she want to have an experience of a new place. Tese badani atogun ni account ni 64 064 500 66 Money Point Awujo Olori 64 064 500 66 Money Point Awujo Olori Olorun ni faye da wa laamu ko ni faye da awon omo ina laamu gbogbo ba t'Olorun ba fi sin lokan lati ran won lowo ko sigba to peju o anonymous kan send the 2000 naira sin anti eyin na e bebe so nkan te nla koja
1: eso
0: emi nikan ni ba ga yen so pe awon ole jo sun leni o
1: awon ole jo sun
0: leni leni ya awon ole jo sun
1: ni ni o
0: e dakun omo na
1: eso nu mi ran mi lowo to ro lo mi leni ti mo le sa ba e dakun to ro lo ẹ̀rọ mi lọ́wọ́ ẹni tí tẹ bá fi lè ràn mí lọ́wọ́ mi lẹ́nu ẹ̀ka ẹ̀ṣánú mi
0: torí ẹni ọ̀rọ̀ ọmọ kan náà sẹ́yìn 5000 naira
1: ẹjọ́ nítorí ọlọ́run ẹjọ́ ẹ̀ṣánú mi mi níbi tí mo lè lọ o lẹ́yìn ilé ìdí mi bá ti ráàánú ó parí nìyẹn o kò sí ó ti sú mi o ayé ti sú mi o ó ti sú mi mo máa ń wo tẹ́lẹ̀ ni pé kí ló máa fa téèyàn máa sọ pé èèyàn ayé ti sún òun pé kóun kúkú máa lọrùn ṣùgbọ́n with the depression I've met myself right now mo rí reason táwọn èèyàn fi ń para wọn ó nídìí o kò ń ṣe lásán o kò ń ṣe lásán àròpin ni o tí òun àti sí nǹkan mọ́ ó nídìí o ẹ ṣàánú mi níbi tí mo lè sáré mi níbi tí mo lè sáré sí ẹ ṣàánú mi o ọlọ́run mo fi bẹ̀yìn ẹ ní rí àpadà sí aburú bí ti tẹ́mi ẹ
0: ṣàánú
1: o
0: ẹnìkan náà ti sẹ́yìn di 10000 naira
1: ṣàánú mi
0: ẹ ṣeun o
1: ṣàánú mi o
0: account ẹ ní 64 064 500 66 Money Point Awujo Olori 64 064 500 66 Money Point
1: Awujo Olori ṣe mo ń lọ tí mo ń bọ̀ nu òjò lóru lago méjì òru
0: ẹ dákun
1: ṣe mo ń lọ tí mo ń bọ̀
0: oríṣiríṣi ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà la máa ń rí oríṣiríṣi àwọn èèyàn lójú pópó lórí títí táwọn máa wò pé kí ló ṣẹlẹ̀ yìí bó ló ti ṣẹlẹ̀
1: iṣẹ́ ni mo
0: lọ. Oh, I understand. After depression, nǹkan tó kàn, nǹkan tó lágbára.
1: Mo lọ tí mo ń bọ lórí títí lọ́rùn àná.
0: Account yẹn ni 64064500 66 Money Point Àwùjọ Olóore 64064500 66 Money Point Àwùjọ Olóore. Gbogbo nǹkan tọ́lọ́ bá fi fún wa láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀ jẹ́ ká ṣe é. Ẹlòmíì lè fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ lẹ́yìn program yìí, bóyá iná ní nǹkan tẹ́ ń là kọjá, tàbí ẹ fẹ́ bèèrè follow up nípa ọ̀rọ̀ wọn, ẹ lè send WhatsApp message náà sí mi. Nọ́mbà mi ni 09032469843. Account yẹn ni 64064500 66 Money Point Àwùjọ Olóore. Ẹ ṣeun o, Ọlọ́run jẹ́ káwọn náà padà lè wá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Gbogbo ìrànlọ́wọ́ tọ́lọ́run bá ní kẹ́ ẹ lè ṣe, ẹ ṣe é síbẹ̀. 64064500 66 Money Point Àwùjọ Olóore. Ẹ ṣeun, God bless you.

eto lenu se ran to wo no kore ni olule wo ni leja joju gor gaga no de a omo lule ya sule jule fen ibe yi o na wa ga ni ya ka se ju aka fen ju aka to ni ele to me to re oluse mu se re eto won ele duma bi da ye ni tito ele du mare wo se ni ni o a ba ban ja mbinu awa ke agbero bi sa lo kon ne lo li re to yin ni ye se mi ari ola wo yin oja agbo mi lu ke ya nbe ba yo ma baba ogo o ra ni be e se olori ya la je intellectual group odo ya ko laje intellectual youth group o ga ni ibi bayi ma ka so po gboroko do aye ma fuge awa ka te wo yi ka bara jo olurun kararun odile bara ogugun no lo ge to yin ni akolule akolona ba mi wo ja le bere ni seju

0: se ele ma ele ba wa se ni jo yan ju rin ore eto yin ni bayo ma baba ogo ma bi wo fo to ti to ma so pe no le eto yi o mo ki one so ne wa e ya no ga le fa no wo Dr. Lucky Remisan e da ti wa bi yo fo temi lo na ton yo mi lo nu yi e pa yi anga odo wa ja mi ku ya le mo pe ijoba yi ti wa ka ti a se yura ye wa aba won odo fe ka se domino ku pa an fe ka ku no li wo re asa ngo odo ti ran yi agba wa bura be wo se eri ki pa han fe ka ku ba mi fo ide de o le ma a fe mi no nga
1: o se ba mi o se akaye nga eni ye le
0: ami
1: gege bi an se ma odo o wa wa ga ni orun iya wa fara wa de mi se gege bi odo kere a ni gbodoro social media nu kan ja fo a fe ka tabukun joba ndede gba ana epa yi odo ba le se igbese yi odo ba le gbe ni agbara ti wa bo ti do se mi wa awon ge bi odo ilaje youth progressive intellectuals ati se pade narin ara wa a fe ka se ana eto kan ni le nona ya mi pe un project monitoring
0: ofentoto
1: uri mi lo ide abi fe ka se re o a ri pe ana use kan ga eyi gomina ti bowo lu pe jan bere ni le nona yin e je pe use yen mi fa le a fe ma boya wo contractor orun iwon abukun e bi mi wa abi ijoba re ti mi
0: si yan ko agba sese
1: jan ti han
0: abi ijoba re mowo nile
1: bo si ijoba re mowo nile a fe ma bo de se contractor re gbowo jo fu se mi fale a fe ma anga project bobo je pe an de ti gba jan ti award nita jan ti party jan for work am ara to be na yokokan ara wu awadi run ifa eyi project ni jambe abadan re ebi lo nowo ateyan ti pari jami gbo hunhun awon eyan adugbo bobo pe eyan se na adugbo ma papa okun die ka to a to be a funra wa wu a to do an contractor ran yin contractor isu se je se dada onoruko eyi se josehan onoruko
0: igi sedon
1: be ni igi sedon onoruko dede be ran yin ara won yi weji awa odo ka se ati fi ran ijoba ati awujo wa jaran ran owo ohun a fe ka se ni bo ti do se mi wa a ra ni laje na ran a ya ojule koka na ran ilu e project bi mi lo na owo iru to na abo to sa ti jere a to be
0: alawo alayewo boya to ti to o
1: beni baba a to be
0: gbara
1: sugba because ti oro ati jere ti oro abo sa ti jere ati mi gbo hunhun pe ba ti lo le December la je jollof pe ara kuku si ona ne ma eto December ya fe se o da aduma wa ni no baba le je ti ra be sugba ara to be a to be la a wo gbokoda a wo risirisi anga la
0: kwa na ilo ko fa we ya fa ri wo re ye
1: a be lo la fa we fun re a to be a la wu dede re no yo kokan a to be a wu anga bu mo ba ijoba satunse abo eji contractor satunse ara fo anga eto mo ba eja wa le se gege bi odo tori ari pe anga eto ran eto kan ran isantimi se aboju to anga use iba mi lo nowo yen e mi to sugbon wa gege bi odo kere
0: Babakuru.
1: Afejulu lo siwaju agbodo funra wa ka rin nore kore jaka ya nga bun ye jaya jale moju to anga run ran itori e se gomina re aba wa joko ti kini ran ma bi ko se pe awa ara wa ka affect ni gomina na kure ni bi awa ga ni le ni yan anga won abari e ye just fi to yin ti anja fo ni ta a ma ja joko ni Facebook o WhatsApp nu kan jaka se pin agbalagba esi yen nu kan afi mi
0: tun
1: iyan sa re ba
0: mi esi
1: yen
0: aka se pe
1: iya fi tun lu se o yato si pe jala tabukun agbalagba ni oruwo social media o yato si so iyen je anga eto
0: bo
1: ya wa le ene no kan gege bi egbe odo ya le fi ran ijoba ati anga eyan wa owo
0: mo mi gbo ona ma ko arunkun un ya ri yi o mo te bi ro ni pe ko pa ya anga odo mi ko ya le la wo fe yi ma se pe odo pa pa ti gbarun je aga lo pe am je nibe mori jan le forin ati fun dien pa
1: o se se
0: an le ijoba ya lo o le pe owo ndede ran fi dien pa ya ma te le ron so pe e buru o o se mi lo ni be yi an ba wa se gbianju re ya mbo ya mi lo uro na ya mi lo gbe ni o keti pa lo boko dai
1: be
0: ajo mi yo aye lule
1: o mi si o mi yo moto lule pa pa
0: hospital bobo ka ti se nibe agbedo lagborun ya mi lo ni hospital yan to ile wo san yan agbedo marun yin mi lo ni ebe
1: be
0: mo fe je to je ja gbo
1: ase
0: no
1: mo ti eto pe kami se nowo ase ba mi sari a ma pe lo to a le serun jitere da yo orun eya ba de se bo ba kun ni bokan lo to ma aran irolu afo agbodo rin ja ma fo oni mira fami je ni be a le fo ti to ma iro ni be mi bayi me ne appointment ijoba nowo ja fun ese ba ti mu ipo nre ohun re je le fo ohun je le fo bo se ra ni me gba ipo ijoba sugba yi mo ba ri e ba soju mi
0: aso titọ re
1: ma so titọ re tori mo han ma ijoba yen die me ni paro re mo han ma ijoba yen die information mo re de ga je pe o ti to awo owo e je pe ti jade ni gbangba e je ja wa kan ti mi wo pe aran eyan wa de ma ipinu igomina nehun laje un re you not mi bi aran kan ni o
0: yes laje lo ka o de agbegbe
1: di agbegbe wa na won yi ni
0: o ke ti pa
1: e mo ma as of really
0: ese odo
1: general hospital
0: wa ya
1: hospital ore ti oktikupa ikare and two other hospital governor ti approve ngan won upgrading pe jande ko equipment yi damara jo kunju sunwa jo le fagagbaga pelu ran ya mere ni bomun ran
0: a mi fo awon ti pe ran gba sesi
1: a ti bowo lu o ga nara ran ya wa fun awa rin ba ti lo le ni ose mi wa alawadi ona agbeun jima se ran eyan ton gba jan ko wo na ku tori awon ise ran yi ba ti mi gba ba ba songa ja moju to nga daada ni bo ba da seyin wa oruko gomina dede nga aka pe ni kan gan eyan wa a de ni blame nga mi poruko gomina tori gomina re sadari wa ni sugba wa kere gege bi oma egbe gege bi oma ilu e fe joja han ara si won ba te wa ya ba le si isoju te wa ya ba le seyin ara si a mi so pe dede anga ilu won eja to anga bo won eja ya ni na yo kokan a to be a la funju wa a fi la wu un ran ba mi se ni be e ba kun de ka to ni ne a pa ki si gomina ne pe a yo excellency un bayi o ye ji ti ka wa un ya mi se no wo baba wo gbonla baba wo arin we gbonla si ugbo ni be yen adagba kuja dede wa ma daada bi mo se mi fo ibayi oro mo fe monitor eti gani ori afefe eti gani gbangba sugba na ipe na itina modular refinery
0: Omiwa
1: be.
0: Eja
1: nga yuto. Private person re neni. Aye ni dame ati daru ko luwa re ni. Uruwa fefe. Toro li maso luko ya mani nye mofe fi ho. Ifana li ibe nye. Kode li maso nuka yiti fe kuhu e nile. Fe si uti li fe partner. Inya. But as far as I know. Modular refinery is coming.
0: Ola ya ni
1: be. To adagba kuja.
0: A odo da arusese.
1: Odo arusese papa. Agbalagba ari. Odo ari. Dede ro ari janri moni be. Aka mi be anye nyawa mi ronga pe. Janje jane su uru die. Lo to ama pe oti mi pe. Omi dojuri ro. Su banke re. Su uru wa. Eni jasasan.
0: Boba ya be ose. Bayo ma baba ogo. Mbabe vami Michael. Ma ji gbe ba bi te kini kan ni oran o so pe le ma ele sirin ele sirin record wale ko e ma ni san kowe ba me pile die

0: Supreme Grace Global Ministry.
1: Lo npe gbogbo eyan sasale anu to lagbara.
0: Pelu akori.
1: The divine mercy.
0: Anu la to kewa.
1: A night of healing.
0: Restoration.
1: And divine visitation.
0: Where every wound will be healed.
1: Everybody will be lifted.
0: And every chain will be broken.
1: Iwo sa ti ma bo.
0: Sasale anu alagbara.
1: Ibi t'Olorun o ti ma tu ide jaide.
0: Ti o ma no mi je gbogbo nu kuro.
1: Ti se mi ati se iya nu o ma sele loruko Jesu.
0: Ojo Wednesday 2nd September 2026.
1: Leto alagbara I ma waye.
0: The Golden Touch Rich Event Center.
1: Ondo Road, Akure.
0: Ago mesan lele to ma bere.
1: Ibi t'Olorun ati ma lo ranse re.
0: To ti pese fun iran ta wa yi.
1: Prophet Blessing Olumuyiwo Olayiwola.
0: Ti gbogbo eyan mo si Supreme Ola Blessing.
1: Abi soja misisha.
0: Be na logoro iranse Olorun to ti gbagbada mi mi mo wo.
1: Won ma dara ko mo Supreme Grace of Ministry.
0: Lati fowo Olorun sokale.
1: Awon bi
0: Prophet
1: JS Akikilanko.
0: Assistant Most Superior Evangelist Prophet
1: Adekoya Adebayo.
0: Chief of
1: Venerable Superior Evangelist Kende Michael Dansu.
0: Host
1: Prophet Dari Akidele Omoba Saleh.
0: Prophet Samuel Afolabi Olopa Todi Woli.
1: Prophet Olugbenga Joseph Omotomi.
0: Superior Evangelist Prophet Samuel Eniola Olopade.
1: Nigba tawon olorin emi o ma wa nkale.
0: Lati fori tu ide jaide.
1: Evangelist Akadebayo Imole Ayo.
0: Evangelist Lekan Remileku Amos.
1: Omo Davidi.
0: Ambassador Shina Amoni.
1: Eriko Gbigbe.
0: Prophet Mass Choir.
1: Nigba ti Superior Evangelist Gbenga Dansu.
0: Won ma dari eto lojo na.
1: Supreme Night of Mercy.
0: Oloro ijo abeleya meyanu.
1: Iwo sha ti ma bo to ba fe bo lowo ogun.
0: Lojo Wednesday 2nd September 2026.
1: The Golden Touch Rich Event Center Ondo Road Akure.
0: Ago mesan ni gbogbo e to ma bere.
1: Fa laye lekurere.
0: Ma pe si 0813-364-9078.
1: Tabi
0: 0703-427-9749.
1: Prophet Blessing.
0: Olumuyiwa Olayiwola.
1: Ti gbogbo eyan mo si
0: Supreme Ola Blessing.
1: Abi soja musician.
0: Lo ni ko ma bo.
1: Jesu nreti re.
2: Ma bo Jesu nreti re. Akanse eto leleyi lati Supreme Grace Global Ministry ti a fi nse ipolongo Supreme Night of Mercy pelu akori the divine mercy pelu iranse Olorun alaye ti Olorun gbe kale fun iran ti a wa yi from the barrack to the altar gbajugbaja olorin emi gbajugbaja ologun ni ipinle Ondo ati ni orilede Nigeria Prophet Blessing Olumuyiwa Olayiwola ti gbogbo eyan mo si Supreme Ola Blessing tawon kan tun pe ni soja musician won ti wa pelu mi ni osan yi bo ki n pe e kaabo
3: olotu mo ki agbara Olorun ni fi sile
2: ami Jesu Kristi
3: abo lo lo ma dadi lori yin
2: ami Jesu Kristi
3: ma ti te fin tu ko yen ajo oro lori afefe agbara na ni fi sile loruko Jesu
2: ami Jesu awon yoruba nbo won ni ti abade bi ise se la se Supreme Grace Global Ministry kini di ti e fi gbe ile ise iranse ikale
3: ki se nipa ipa ati agbara oro ofe Olorun ni a ni ko si ti e deni le da se lai je pe itosona Olorun wa nibe Supreme Grace Global Ministry nti Olorun ti se apere lati bi odun bi medogun seyin nigba ti se ologun gbe wa duro ni ile Ibo lada ti bere ise iranse yi ta ti nse ṣùgbọ́n láti gbà tá a ti dé ilẹ̀ Yorùbá yìí ẹ̀mí Ọlọ́run ti ní ká máa gbé ìgbésẹ̀ láti tẹ̀síwájú torí pé nígbà tá a bá máa bọ́ kakí sílẹ̀ ibi tí Ọlọ́run ló fẹ́ darí ìrìn àjò mi sí ní ìrìn àjò ìrere àti pé tá a bá ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run dáadáa gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó jagun pẹ̀lú àwọn Fílístíní nígbà yẹn lọ́hùn àwọn tó ṣe dáadáa tí kì í ṣe àwọn tó jalè tó fi fojú ogun ṣe jìbìtì tun ọtọ fi jagun pẹlu bi Olorun se dari won awon lo je iranse Olorun to lagbara ju ile Israeli ba se soro
2: nitori asiko wa e ti soro nipa idi ti Supreme Grace Global Ministry to fi waye nitori pe nti awon eyan mo Supreme Ola Blessing si oni orin kiko to ma so pe awon olorin wo ni ipinle Ondo abi ni orilede Nigeria to Olorun gba fun ka fi tegan si ka tun mu tegan kuro ikan pataki ni Supreme Ola Blessing àwọn èèyàn kan túmọ̀ pé ológun tó ń gbébọn ni Supreme Ola Blessing ìdí tí ọ̀rọ̀ Supreme Grace Global Ministry tó ti wáyé ẹ ti ṣàlàyé fún wa láti bí ọ̀sẹ̀ bíi mẹ́rin sẹ́yìn ní ìpolongo nípa ètò Supreme Night of Mercy tó ti ń lọ káàkiri orí rédíò òní gangan òní ètò yìí máa wáyé pẹ̀lú àkòrí Divine Mercy ìyẹn àánú latoke wa kini anu latoke wa
3: olotu bibele so ye mi pe emi yo sanu fawon temi yo sanu fun te ba ka Psalm 51 ni olorun sanu fun gege bi se fe gege bi ironu opwanu re lo le Dafidi ni ki se npa agbara Dafidi lati oke wa ni olorun ti dari anu si en to ba n fi anu lati odo olorun a je ijile lati pe olorun ti se to lati sanu fun be ni emi olorun fi ye mi lati bi January pe o n fe sanu fawon to yo sanu fun lati oke wa anu to de lagbara ju Olufun mi ni asiko gan abi wa o ke ka fi se April next o ni no ni onu osu kesan that is 2nd of September lo fi on mi o ni awon to fe sanu la fun lati oke wa olojo lo fa won pade won so iwo to ba n gbohun mi lowo lowo ma fi ro pe boya ere la fi nse nti olorun so ni ki se pe be nipa imo abi nipa ere abi enikan lo daro at least e ba kan joko to no fe se soji o fe pe awon eyan wa si bi kan ti je boya orunu si e get mo pe ki se pe boya ere la fe se nibe
2: ai to re elomi gan ti elomi awon kan ti nso ni gboroba supreme la blessing ke a je se tun gba ni a fe play nbe ni abi ba tori opolopo awon eyan lo tin pe pe kini o na ni e ti gbo yen lati ile ise iranse Supreme Grace Global Ministry ti won se agbekale Supreme Night of Mercy pelu akori the divine mercy anu latoke wa nibi ti olorun a ti ma lo iranse re to ti gbekale fun asiko yi ati fun iran ta wa yi ye prophet blessing olumuyiwa olayiwa lati gbogbo eyan mo si supreme ola blessing now eje ki a wo eto yi odni ni eto yi ni ago mesan ni Golden Tortoise Event Center to wa ni Odo Road ni Akure e salaye lekun rere bi eto ise ma lo
3: bi Olorun se gbe eto ikale fun wa ni wi pe gege bi Olorun ti fi ran mi igikun ki ndagbo se gbogbo awon iranse Olorun ti Olorun ti fi han mi ninu iran yi fun sa ti odun yi awon bi baba wa ninu Oluwa prophet Adekoya awon ni state available selese a Odo Road won wa nibe oluso aguta agba ti mo wa ni abere venerable super evangelist coin the dance awon na wa be baba wa kila nko lati badan awon na be baba wa lapade olopa to ju woli be awon se olorun to po ati prophet omo to mi olugbenga joseph
2: olopa to di woli
3: bo be
2: iyen tumo si pe eto yi ki seto ijo kan
3: ki seto ijo kan
2: international program
3: be ni even do awon akon to fe korin be ta pe ni go fame mass choir CAC wa nu won kelubu anu won deeper life wa nu won different denomination
2: lo wa nbe
3: that is what pe a gbe eto yi lo si ori ijoko pato olopa to ri CAC nu won
2: be ni
3: ani baba wa to nbo la teko to je pe sianess ni won a de to ni awon pentecostal pastor not awon fe wa dasi ni won gba to pe uruko Jesu Christi la ni gbagbo ninu re o ni ni uruko Jesu gbogbo kun ko wule iwo to ba ni gbagbo ni pe uruko Jesu Christi iwo ma bo to ni nkan mi mo uruko Jesu mo pe Jesu gbogbo do ni gbagbo ninu re to je pe on lo le gba ola ma bo anu re owo Jesu lo wa
2: iwo na tin bo anu re owo Jesu lo wa anu le se nkan ti pa ati agbara ti o le se beli gan so oni ki se nipa ipa tabi nipa agbara bi ko se nipa agbara emi mi loluwa mogun oni ko si fun eni to nsare abi eni to nlakaka bi ko se fun olorun to nsanu it is by his mercy that we are not consumed ona ni iwo na tara sasa to ba ti diago mesan lale oni ni Golden Tortoise Event Center to wa ni Ondo Road Lakure iwo na ma bo wa je ore ofe ati anu olorun labe ipe yi labe ministry yes Supreme Grace Global Ministry ti won se agbekale Supreme Night of Mercy pelu akori the divine mercy ye anu lati oke wa ki a to ma lo sodo Michael Akintude nbe eje ki a sare wo nkan kan to se pataki ti a ba wo orilede Nigeria nisin ri pe a dupe lo Olorun pe eto abo wo tun ti nbo sipo dada nitori pe ale ni eto yi bo si kini epa ati eto to wa nle lori oro eto abo
3: e se olotu gbogbo eyan se mo pe ise ti ayan layo gege bi ise ologun mi o le fe se nkan ba ka won to je oga mi ma fi ifowosowopo tele mi nibe te ba nigba ta se rally wa ni bi ojo kejo
2: last week Wednesday
3: agba letter ti ase lati ada awon road safety won fun wa ni awon eyan fun wa ni bo won fun wa ni ilo sajo se
2: awon security to tele wa
3: gbogbo ebe alolu ninu awon ministry alolopa ani soja ani civil defense awon lamo tekungo ninu ministry gbogbo won na ni amu gbogbo department wa pataki julo ninu ise ti mo gba to je ise soja yi awon oga mi ti seto bi awon eniyan yo se wa nbe wa mu wa mu atawon to je olopa ninu wa atawon to je civil defense awon wa nbe a ti seto iwo sa ma bo
2: iwo sa ma bo en ti won so na ni pe yato si abo emi abo ara na tun wa nibe ina mo pe ologun lo nse nkan gbogbo nkan te ba ko wa sibe abo olorun wa nbe ati abo ijoba na o wa nbe ge mo se so ka to lo sodo Michael Akintude e je ki n bere lowo yin ni bi ojo bi meta seyin titi di aro yi nti e nse ni pe lati ojule dojule e lo si odo awon eyan e npin nkan fa awon eyan charity ojo meta le ti fi nse ari
3: a tun ma se leni gan bayi
2: e tun ma se loni
3: ba tin kuro nba tun ba tun se lo
2: a tun lo sibe na ni opolopo wa wo ba se binu program yen lo ye ka ti pin iru awon kan bayi elomi gan iru nkan be yen a ro pe opportunity niyan a tun le fa awon eyan wa sugbon ni tin e tin se lati bi ojo meta seyin ki se ninu eto yen sugbon e tin se saju igba kini nkan ti o fa ile
3: se oluoto charity is not by physical ki se nipa pe ko je so olorun wa ni orun gan ki so kale amo olorun wa sugbon o ni awon san fe to san o ma ran yan si yan ni a le ri olorun soju personally sugbon to ba ti ran si o gba ko se fun olorun ni okay leni si awon kon wa nipa ti emi lati wa je ori ofe ebun olorun nipa ti emi awon kon ni le wa mo ra won kan to wu lati wa tun mi ni amo mi e ma se ailera yin tori pe ti dagba sugbon e je ka ma gbadura fun yin ki se nipa ka ri e soju ni ka se anu fun e be ni bi olorun de se fi ran mi niyan ki se pe a ri e soju la fe se anu o wa nbe o si nbe en to lo ba fe se anu fun
2: a se anu fun
3: gbogbo ata lo fun ni awon kaka a mo won ri a ba won so tele te pa nbo bi irin ajo anu olorun se ninu aye niyan ni oniyan owo la fi pa fun eniyan be ni awon ta fun won mo ba nbo a de mo won ri
2: anu gan ni
3: anu gan ni ye apere ni ye pe ati se ni ti physical ni party em na wa ni be so mo de be gbogbo atun mo ni asiko yi pe ki sa ni party em ni kan ni spiritual thing ton ni ministry wa fun be en te bi npa o le gboro olorun
2: en te bi npa o le gboro
3: olorun a ko fun lo nje na ko to gboro olorun
2: ile gan ni pe en tele apere ti Jesu Kristi Oluwa wa ti won fi lele tori pe ngba ti Jesu wa su debi kan ori pa awon eyan fe gbo nkan ti ohun so mo ebe lo ti bo egbegberun awon eniyan o na leyin na tin gbo yen awon yoruba nigba mu otoba to ba ti di ale oni lago mesan iwo sa ti ma bo ni Golden Touch Free Event Center to wa ni Ondo Road Lakure gbogbo bi kibi to ba sa ti nbo iwo so po nlo so Ondo Road event center yen ni eto ti ma waye iyen Supreme Night of Mercy pelu akori the divine mercy e je ki adodo Michael Akintude loke lon ka gbo nkan to wa nbe Michael Akintude Michael Akintude e je ka gbo nkan to wa loke lon
4: are you weary are you-

0: Supreme Grace Global Ministry.
1: Lo pe gbogbo eyan sashale anu to lagbara.
0: Pelu akori.
1: The divine mercy.
0: Anu la to kewa.
1: A night of healing.
0: Restoration.
1: And divine visitation.
0: Where every wound will be healed.
1: Everybody will be lifted.
0: And every chain will be broken.
1: Iwo sha ti ma bo.
0: Sashale anu alagbara.
1: Ibi tolo won ti ma tu ide jaide.
0: Jo ma no mi je gbogbo nu kuro.
1: Ti se ami ati se iyanu o ma sele loruko Jesu.
0: Ojo Wednesday 2nd September 2026.
1: Leto alagbara I ma waye.
0: The Golden Touch Rich Event Center.
1: On the road, Akure.
0: Ago mesan lele to ma bere.
1: Ibi tolo ati ma lo ranse re.
0: To ti pese fun iran ta wa yi.
1: Prophet Blessing Olumuyiwo Olayiwola.
0: Ti gbogbo eyan mo si Supreme Ola Blessing.
1: Abi soja mi si se.
0: Be na logoro iranse Olorun to ti gbagbada mi mimo wo.
1: Won ma darapo mo Supreme Grace Ministry.
0: Lati fowo Olorun sokale.
1: Awon bi
0: Prophet
1: JS Akikilanko.
0: Assistant Most Superior Evangelist Prophet
1: Adekoya Adebayo.
0: Chief O.
1: Venerable Superior Evangelist Kende Michael Dansu.
0: Host
1: Prophet Dari Akidele Omoba Saleh.
0: Prophet Samuel Afolabi Olopa Todi Woli.
1: Prophet Olugbenga Joseph Omotomi.
0: Superior Evangelist Prophet Samuel Eniola Olopade.
1: Nigba tawon olorin emi o ma wa nkale.
0: Lati fori tweet jaide.
1: Evangelist Akadebayo Imole Ayo.
0: Evangelist Lekan Remileku Amos.
1: Omo Dafidi.
0: Ambassador Shina Amoni.
1: Eriko Gbigbe.
0: Prophet Mass Choir.
1: Nigba ti Superior Evangelist Gbenga Dansu.
0: Won ma dari eto lojo na.
1: Supreme Night of Mercy.
0: Oloro Ijo Abeleya Meyanu.
1: Iwo sha ti ma bo to ba fe bo lowo Ogun.
0: Lojo Wednesday 2nd September 2026.
1: Ni Golden Touch Rich Event Center Ondoro Dakure.
0: Ago mesan ni gbogbo eto ma bere.
1: Fun alaye lekunrere.
0: Ma pe si 0813-364-9078
1: tabi
0: 0703-427-9749.
1: Prophet Blessing
0: Olumuyiwo Olayiwola.
1: Ti gbogbo eyan mo si
0: Supreme Ola Blessing.
1: Abi soja mi si sha.
0: Lo ni ko ma bo.
1: Jesu n reti re.
2: Ma bo. Jesu n reti re. Alejo ti agba losan yi o na ni ilumoka olorin ati omo ologun ti olorun tun gbe ile ise iranse Supreme Grace Global Ministry le lowo ti olorun gbe kale fun iran ti a wa yi oni won se agbe kale Supreme Night of Mercy pelu akori the divine mercy iyan prophet blessing olumuyiwa olayiwola o na ni ati nbere oro olorun lati bi iseju mi lokan latekan nitori asiko wa eje ki ni ojo Sunday ajo wa lori radio kan mo ranti pe eyan fere pe eni kawo eyan ma mu wo re wa eni kawo eyan ma mu sidi wa mo de ranti pe soro nipa omi ati ororo salaye lekun rere kawo eyan le mo
3: ese olotu bi olorun se fun mi ni iran yi ni wi pe ni won gba tun ba n gbe irin kale fun asiko yi mi gbodo gba ore
2: e gbodo gba ore
3: ore so it's not a ministry that you are coming bo ya won fe fi gba owo lowo eniyan rara
2: nba te ba le gbo re e ma ja tanra wa nitori pe venue yen la wa tin bo wa sibi nisin be yan ba de be a ki aje ku kale a mo pe awon equipment to wa nle lo arrangement to wa nle a mo pe egberun million o ti lo si nkan ta Olorun de ni ke ma gbo re
3: ben ti mo fe koye yin ni olotu ni pe ti asiko ba to fo bo nkan ko se gba to le yi pada gbogbo ta yin so pe million owo ti poju yen keke ni waju Olorun nitori pe Olorun to seto sile o ti lana ba se fe se
2: o ti lana ba se ma se
3: ise iranse ide ni yi ki se fun spiritual pe boya eto kan ba gbiji kan ta fe ma se fun eniyan be emi Olorun fi ye mi pe o mi ati ororo lo fi fun mi ka ma fi se iranse
2: o mi ati ororo
3: ati ororo ipe iwo ta ba le anointing ni ororo o tan leyin ye ati omi ka ma ya si nkan kan yato si yen even to ba ti wo be ni asale ni wa ti ma fun eni omi ti wa fi sadura to mi ni awon iranse Olorun o ma gbadura ati ase orun yo ma wonu even to ba ti si
2: ki se pe fe ta omi yen fun wa
3: ta omi ofe ni o to ba ti wole ni wa won sha ti wa ma fun bo se wole ta ba de ti ni pe en to ti si won ti si sibe da ma da pada won gbodo fun eni to pe
2: o je won lo si fun ara
3: re ton ba ti na so lo ba ti so pe si omi an fe gbadura
2: wa se wa si
3: wa se wa si o ti wa le lo fe ni wa wole lo fe ni wa jade sha ma bo pelu igbagbo re
2: sha ma bo pelu igbagbo re kabiyesi Olorun una le ti gbo yen gbogbo en ti en bo wa nile o ba ti di ale iwo sha ti ma bo lago mesan ni Golden Touch Rich Event Center to wa ni Ondo Road Lakure won na wa je ninu ore ofe pelu awon woli ti Olorun ti pese sile fun iran ti a wa yi ati eni ti Olorun gbe iran yi le lowo fun rara yin mo fe ki e juwe ona ni iseju kan tori akoko yen o tin ko wa ni papa mara e fe nu ara yin pe awon eniyan pe ki won ma bo lati wa je ola ati ore ofe Jesu Kristi lale yi
3: emi wole olorun olumi wa bless omo laye wala mo fi asiko yin pe baba mama iwo ti olorun ba yonu si to mo pe igbagbo ninu olorun ninu Jesu Kristi lo ni igbagbo ninu e ma bo Golden Tourist Vesta o wa ni Ondo Road to wo to wa nbo lati Igboro Akure oja lo wa ni o isikan lo tin bo ni to ba sa so pe Ondo Road ko to di de ko de matrix filling station wa pa otun re wa ti ri big board wa ganita wa ti ma ra won soja wa ti ra won security wa ni
2: be ti mo pe nkan sele
3: pe nkan sele nibe ka to de bi bi o tin se kuko baba wa Sunbet ko ife si won yen lo da won si meji wa ti ro to ba de nbo lati Ondo ore to ba ti koja
2: matrix
3: si wa ju die ni apa osi wa ti ri big board wa nibe wa ti ri night of supremacy wa ti ri nbe aye de wa fun awon abiamo to ba ni koko dani a se to bi kan to pe won le bole te omo re sile o le do to omo de ko wa se ma wo wa ko yato si gbogbo bi ta wa na wa ma o ma tin padura wa ma gba to ba ni ko ma jo pa ma jo aye wa fun
2: abo to pe ye de wa nitori asiko wa awon olorin emi won wa nkale lale yi sare ba so ni iseju kan awon olorin emi yato si awon govem choir awon olorin emi wo ni ka ma reti lale
3: awon olorin emi te ma reti ni asale ni baba wa Imole ayo ma se wa lo
2: Akin Adebayo
3: won bo lati ilu Eko gan won ti de bayi be ni brother mi evangelist Remilekun Amos
2: omo Dafidi
3: o nbo Moses Amuni lati ilu Eko
2: erin ko gbigbe
3: o nbo be ni sister wa evangelist Mary Sam awon na nbo so mu igbagbo ajo ogun aye ajadanu leni
2: oruko Jesu Christi o na le ti gbo yen nitori asipo number wo ni to ba ni eni to fe ni ibere kan tabi keji boya ona yen se be ni po dojuru die abe o ni ibere to fe bere nipa eto yi lale number wo lawon eyan le ma pe si
3: e le pe si number 08133649071
2: bi ologun le se pe yen
3: I repeat again 08133364971 ṣùgbọ́n àkíyèsí kan tó wà bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá ti pè bóyá mo busy ni o tètè gbé ṣáfún mi ní message kí n tètè pè padà
2: torí pé a mọ̀ pé èèyàn tí gbogbo èèyàn fẹ́ pè òun náà ni yàtọ̀ sọ̀rọ̀ ṣe ìránṣẹ́ gan arígbà mí gan tó yẹ pa àwa gan odidi ọjọ́ mẹ́ta ọlọ́run bá wa nbẹ̀ òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn Supreme Night of Mercy láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Supreme Grace Global Ministry pẹ̀lú àkòrí The Divine Mercy ó máa wáyé lálẹ́ yìí yẹn ní ago mẹ́sàn-án ní Golden Tourist Event Center ní Ondo Road Lakure kẹ́bọ́n ṣe júwe tẹ bá ti ń bọ̀ lọ́nà ọjà ó bẹ̀ lápá ọ̀tún tẹ bá ń bọ̀ látọ̀nà Ondo ó ń bọ̀ ní apá àlàáfíà tẹ bá ti kọjá matrix síwájú díẹ̀ bọ̀tọ̀ bá jẹ́ ọjà lẹ ti ń bọ̀ ẹ tí ní dé matrix tí ẹ fi débẹ̀ ìwọ náà máa bọ̀ wá jẹ nínú orí ọ̀fẹ́ yìí mú kí gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ti darapọ̀ mọ́ wa tí wọ́n dẹ̀ bá wa ṣiṣẹ́ lọ́sàn-án pàápàá Michael Akintunde tó ń bá gbé sókè gbé sísàlẹ̀ àti àwọn èèyàn tí wọ́n bá bàbá wa prophet wa prophet blessing Olúmuyí wa Ọláyíwọlá mú kí gbogbo yín o pé ẹ kú ìdílé mú ẹ̀dẹ̀ kú àdúrótì lágbára ọlọ́run àárẹ̀rẹ̀ ń bẹ̀ àsìkò wa ti lọ tó bá ti di ago mẹ́sàn ẹ máa bọ̀ lágbára ọlọ́run ẹ̀yin náà rí ti yín ṣe o Jésù ló ń ṣe kì í ṣe ọlá blessing ó tún dìgbà kan náà.
4: Are you weary? Are you broken? Do you need a fresh touch from heaven? Come to the fountain that never runs dry.

0: years, we've seen hustle become success, dreams become reality, and strangers become family. Truly, we've come a long way together. Cheers to the next.
1: Emi Femi Alagbolo nkin o ni ona to gba isololo ni waju Democracy Park leyin Moshalashi Central Mosque ni ilu Akure ibe la wa nisin e ri office wa pelu sabodo anla tori gbagba e ri ibi to ko Femi Alagbosi ibe la wa ewo obirin to ti wa nile oko latojo pipe to je pe ore ni pe ran nise ma bo lojo Femi Alagbo to je pe ososu ninu re baje to wa nipa kini tun ti wa wa ma bo ko si ronu fun omo tabi iwo obirin to je pe nkan osu ese lo nle tabi se lo ndi a ru eleyi o da to fun oni banuje okan ma bo lodo wa number wa re 0706532683 lekan si 0706532683 awon ogun to poju owo wa nibi ma bo lodo emi Femi Alagbo kini ojo ri re 30 ni 40 ni 50 ni 60 even 70 papa kilode awon baba wa to wa laye ojo yen to je pe wa ni awo merin marun mefa to de soju se won laarin won iwo ma bo lodo Femi Alagbo iwo to mo ngba bi Ronaldo tabi Messi ma bo ko wa gba ogun to poju owo lodo Femi Alagbo awon miran wa ma jade ni orun lo to bi e meta e merin e marun e mefa uru eleyo da fun ago ara wa e ma bo ke wa gba ogun to poju owo lodo emi Femi Alagbo number wa re lekan si 0706532683 iwa kunrin to le gba po lori papa daradara kilode mo kole mo ra moto inu lo si papa dun si mi oruko bayo le je kinu obirin dun ti wo ba le gba po lori papa daradara pelu aya re nile pa lo se munu e ma se dun inu re lo jesu o rara iwo ma bo lodo emi Femi Alagbo awon miran ati won to je pa wo mo tutu fe kini yan tu jade kino jade kino ba leru lati ja ba olo ni pe ka je ka si ma de si se iyagbe olodo Femi Alagbo won to fun oni iberu lati ojo pipe ma bo olodo Femi Alagbo tabi won to je pe won se pa kini yo se se kilo de kilo se se lodo olorun ba won ma bo olodo Femi Alagbo sa ma bo lagbara olorun olorun yo da soro gbogbo aye wa o ya iwo to je pe o ti e mo ko to se olagbara re to fun oni ifoya to fun oni fokan bale kilode ma bo lodo Femi Alagbo lagbara olorun olorun yo fun oniwoso ni odo wa awon ko ati dide ni para ni problem won ati gbera wo era ro mi awo eyin mi kilo se e leyin ma bo lodo emi Femi Alagbo ni pase Eledumare iwo yo ri woso number wa re lekan si 0706532683 office wa wa ni Isolo Road ni waju Democracy Park ibe le ti ma ri wa ni eyin Moshalashi Central Mosque
2: awon kan ni pe korun lagora won awon kan ni pe okan ja won je lara awon kan ni pe inu won gbona lati nu wa ma se beru nipa ise Eledumare ma fun ni ogun to ma ba o lara mu
3: eku dede iwoye o eyin temi ni ilu Akure emi aya Femi Alagbo lo nkin ti office wa wa ni Isolo Junction ni egbe Democracy Park ni Akure ta bori iwo obirin to ti wa nile oko lojo to ti we to reyan pe ran nise ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo obirin ti nkan osu re ndin ni tabi o nle ni ma bo nile ise Femi Alagbo tabi iwo ti o le gbabo dada lori papa bi o sime ati igalo ma bo ni odo Femi Alagbo asiri ti mo fi wa lodo Femi Alagbo di sin ma bo ka fi fun e help mi help oko mi ni ile ise a nreti yin
1: bi iyawo mi se so ni be lo se ri o be lo se ri e o pe eyin obirin lo mo kan to n se obirin o awon okunrin na lo mo kan to n se okunrin so e ma bo lodo wa ni ile ise wa e o ri mi e de si ri iyawo mi e ri sabodo wa to ko Femi Alagbo o ke be ninu Democracy Park pe ibo ni office Femi Alagbo e ma bo an office ile Hausa ni bo ni ile Hausa mo ni si jemeta ni yola ibe ni office mi wa mo tin ni si Ogbolafo ni Enugu State ni ile Ibo ka asuko re te eyin temi ke na wa jafa ni Femi Alagbo a dupe lowo eyin te wa loko te ni pe Femi Alagbo ase o ogun te fun wa o n ba wa lara mu olorun lo se o Femi Alagbo kan o di gba te ba wa ke ina gbogbo ko to ba se yin ma se ayewo fun yin gbogbo ko to ba se olagbo ara re ni pa se Eledumare gbogbo to je soro fun yo ti itan ti jo to ba ti de ode mi fe mi alagbo alafia yin ko ma ni di fi afia o ami o
4: eku dede asiko yi ni bi gbogbo jake jado ti e ba tin lori ofe lati ma gbo wa bayi atugbe nkan mi de laro oto be si ni ma ja gbo kan si nbe tori pe n to ti kale to ti kako ni e ti ma gbo nipa seed care eni le ise kan ara oto to je pe won ti mu ki ohun gbogbo ko de rorun fun gbogbo to lori telemu ta ba so nipa ka ni nkan gbogbo ni oniranran ta ba nfe lo ta mo ti dukia ise mo ma woran television ni abun yowu isoko atawon kan mi ti e fi mu ki ayo deun fun ni sugbon ta n wo wipe bile aye se ri lode oni nje ona ati ri awon kan won ni rorun wa be ni yi ni dahun sugbon won ni enu onikan lati gbopon lojo ni alejo kan be pelu mi ti won di asoju ilese CDK ma fe ki won na nbe fun eyin ara ile mo kale
5: e seun olotu e ku ohun ni ataro oruko mi ni Okunola Abdulhakeem gege bi e se so ni ekan CDCARE application ti o so ala omo orilede Nigeria di mumu se nitori pe oni o fun wa lanfani lati ra gbogbo nkan ilu nu le patapata ti o nwu wa ti afera lati ori inu yara mattress lafera ni o afera fan ni o AC ni abo si le dana afera gas ni o pot ni o microwave fridge ni afera freezer ni o ti be lo leyin a tun wa bo sori pe ah ina se se mona mona bayi ta fe ma ra bi solar inverter kankan a tun ta ni CDK a tun wa ko lori e irinse loku ta fe ra omo mi tin ko se tele mo fe ra sewing machine fun eyin mi fe ra keke mo ru mo fe mo fi sise so gbugbo awon kan bayi lo wa lori CDK app te mo ra alakoko nbe ko si ele kankan lori re elekeji ni pe iye ti won ta loja la tun wa ta fun yin eleketa ni pe e tu wa lanfani lati ma san die die elekerin to je papa nbari ni pe e ni ti sanwo tan te fi mo gbe lo anfani ti a fun awon yan ni pe won le ra nkan ka de ma sanwo die die lati osu meji titi de osu mejila to ba je pe osose na fe ma sanwo ni won lanfani ose merin titi de ose meji din la adota 48 weeks ni yen tan ba tin de ilaji osu tabi ose ti won ba mu CDK o ma pale gbogbo nkan ta ba ti la won fe ra yi won ma gbe wa si ile won tabi office won ko si tumo si pe won ra nkan eyo kan lowo won o lanfani ati ti ra nkan mi o rara o ti wa mo ra mattress lowo mo wa o pe okay mo fe ra gas cooker ele mu ati be lo tede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu nkan CDK wa fun ni nkan to se pe se won ta moto be ni se wa ri to ni moto de ohun e a ni e lori app nitori wi pe a fa won yan lafa ni pe e lo wa ru moto to wu yin
4: wo
5: ke wa so fa wa kawo wa lo ba yin sanwo nitori ani e to ba ra moto wa fun lanfani ki won lo odun meta lati sanwo e to je 36 months so to ba ti wa de laji osu ti won mu tabi ose ti won mu CDK o pe eni to sanwo ki osu kini osu keje osu mejo lo mu eleyi serious a je pe oni bi kan to wo tin jade tori gbogbo to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati gbe igbaye gbadun mo ngba 70,000 so ki ma le ra washing machine 200,000 nigba ti mo ti mo yi pe ma mu osu mewa ni ma de ra mo san die die mo le mo san 20,000 ni osu osu ti ma de ti mu osu mewa ti mo ti de osu marun CDK o de pa le washing machine wo gbe wa fun ma tun mo san wo se be ti ma so fun wi pe mo san wo die die so to ba de je pe oso ose le mi fe mo san owo ti mo je bi iya loja ma ti rora mu ye ose to ba ro mi lohun lati ose merin titi de ose di meji la daughter that is 48 weeks tin ba mo se mejo tin ba ti san ose kini keji keta ke ni CDK mo pe a eni oni bi ti owo ti n jade a gbe oja re fun yo de tun mo sanwo lo nkan ti CDK wa fun ni ko wa so wi pe a n gbe apa bi kan ni Nigeria a le ra oja o gbogbo bi te ba mo gbe Nigeria te ba ti bere fun te ti download app wa lori Play Store tabi App Store CDCARE te ba ti download e te foruko yin si te fi phone number yin si e ti ra awon yin wa ti o ti mo ki yin ka bo CDK o wa ni so pe ke sanwo si account kankan o gbogbo nkan te ba fe se patapata ninu app yen li e ti se te ba ti download app yen ba aye te mo fi owo yin si e mo ri nbe bo se n wole bo se n jade anfani tun wa fun yin lati pe ile ise wa lori app yen te ba ti download abi ke chat lofe ko sibi te le wa
4: office nigba to je pe ni epe kan kaakiri
6: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe to ti pharmacy oluwa to yi quarters akure e le pe 0707-454-2995
4: oro le ti gbowo re yan gbogbo eyin ti e nfe lati ni dukia kan abo mi to je pe e tin ro pe bo le se se bawo ni kini awon se bo si ona na re e tele won CDK o di gba kan na e seun
6: ile ise wa wa ni Exodus filling station lanojuko ofe to ti pharmacy oluwa to yi quarters

0: Etuku dede asiko yi nibi gogo ti e ba gbe ngbo wa o. Eto pataki ni lo tu wole de. E je ki ma fi akoko yi dupe lowo gogo awon to pe wa ni ose to koja leyin igba ti mo pari eto. Awon to je leyin juwa nu ti won de nfe ki ile yi koko ke agba. Won ba mi soro won pe mi. Elomi adura lo bere si ngba. Wi pe iru eto yi wi pe awon te dupe lowo ileise Dorian Home ti won gbe kale awon orisirisi idigbatake lo je ki a gbe to yi kale akoko a fe ki awon ti won fe lati se atileyin fa won eyan sugbon ti won o mo ona ti won le gbe gba an la aye won lori eto yi ka de juwe ona fun won ki se gbogbo eyan lo daju o ki se gbogbo omo Nigeria lo daju ari awon ti o je pe won ni eyin ju anu gan tori awa ma ri orisirisi nkan to nsele nile aye yi nigba te eyan ba wo susun to wo omo enikeji e to wo ko wi won ba owo die to ni o de gba se mo pe iwon ye e ti mo pe odaju ni ru eni be sugbon te ba wa wo ru awon won yi e to wa wo odikeji wi pe eni ti o ku die ka to fun boya eni to wa ni dubile aisan abi omo ti won gbe sinu gutter ti o lobi ti o lara ti o ni enikankan to fe se atileyin e debi pe iru omo be yo ti survive ari awon ti won ma nfe lati se iranlowo fun rawo omo won yi sugbon ti won o mo ona ti won ma gbigba ha e ja dupe o pe oluwa ba gbe ileise Dorian Home wi pe o gbe kale si ipinle Ondo tori na ni ase wa wo wi pe e je ka lo eto yi lati juwe ona ti a le gba lati se iranlowo fun enikeji ka lo ka won eyan wa ki won de ma kogbo nbe le nkan si mo ki pe e ka bo sori eto ohun o eto eyin ju anu leleyi ti le se Dorian Home ti won se oni gbowo e opolopo lo n go Dorian Home Dorian Home to je pe boye ilu okere ni won wa ti won o si ni ipinle Ondo ti won o si mo ibi to wa se ri te ba ti de ipinle Ondo e ko bere pe n lo oke aro te ba ti koja adugbo kan ti won pe ni Adofore beni pe n lo ona edan re e mo wo owo otun yin e ti ri aragba yamu yamu ile ise yi nbe Dorian Home ibe ni won ti n bojuto awon omo to ku die ka to fun opolopo awon omo to wa nbe bayi ni won lo sile iwe ti won je ti won mu elomi ko ni obi ni se de mo ipo oju oloju ko dabi oju ara eni gbogbo opolopo ti pe won o se bi iya won o se bi baba nigba ti iya o ba si ti baba o si iropo nbe elomi si nfe ko se iranlowo yi sugbon yo wa ma wo pe ah ko n to gbera bayi ko n to mo lo ile langbaja ko n to mo lo ile tamedo ko n to so nje inte ma se ni pe e kan pe Dorian Home e le pe account number won e send nkan ti e ba fe sibe oluwa ba ti ri ni o de ti mo yin ile ise ya gbe kale lati fi anfani le fun eyin te ri jaje all house of assembly members and you take every members and take only the shenan la ten de je leyin ju anu and you know le darapo kan ti to toju awon mo won yi tori awon mo to wa nbe won yi a mo ti won le da leyin ola awon alejo mi won tun ti wa nbi loni o mo ki pe e ka bo sori eto e sun enu mo ogede agbagba yi
1: mo ki awon iya wa àwọn baba wa ẹ̀gbọ́n àti àbúrò wa nílé pé ẹ kúrò lẹ́wọ̀ ẹ ṣeun orúkọ mi ni olùṣọ́àgùtàn ìdòwú àríyọ̀ èmi ni mánéjà ilé iṣẹ́ Dorian Home.
0: ọ̀dà mo kí pé ẹ káàbọ̀ ẹnì kejì ń kọ́ wa ń tiwa.
2: ẹ kúrò lẹ́wọ̀ ẹ̀yin ìyá mi ẹ̀yin bàbá mi nílé lóko.

0: of a dove.
1: Aroko Patunde o, Aroko Patunde o, ise agbe nise ile wa, Aroko Patunde o. Ise agbe nise kan pataki adaye ba toluwa ba fi ki nke awo ma dari hun, ole ole sise agbe o da mi loju, akoni okunrin lo le megan. O ya gbogbo agbe pata loro yi kan o, ogun atata ta pe ni over power, lo nje bi idan fun koko obi.

0: oga mi fa jelistai we ro mi dola alasha to ludari fun toast modern farmer oba lagbe o le yin agbe package meji ti wa nle to le gidi lo ba tan oni bayi bayi ba se nsoro
1: oba lagbe agbe lo ya doju ijaba e debo ti won
2: fun toast modern farmer oba lagbe ore agbe oba kan agbe alati leyin agbe gbogbo oruki ta le ma pele ise fun toast modern farmer gbogbo ko lu ba mu lara mu ile ise to mo bi ti bata tin ta agbe lese
3: mo nkan ti agbe ni idi ni gbogbo gba
2: ile ise yi lo n pe gbogbo eyin agbe pe ke fokan bale
3: to ni gbogbo kan po bi ko lo ni dede a o ko fun eyin agbe
2: ame fokan bale ona bayo ti de
3: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
2: oni ka so fun gbogbo eyin agbe pe
3: 50% discount
2: gbogbo ogun ti sagbe lore
3: tin jade ni ile ise wa
2: da adota lati japo lori ikokan
3: edinwo yi si ti bere yin lo lowo lowo
2: fun da adota
3: lori ogun te ba ti ra
2: bi ideri e gangan
3: gbogbo ebun wa te mo je
2: e ti bo ideri e le ti ri ebun
3: o wa ni ra ogun kankan kun mo je
2: ebun bi muto ayokele
3: okada to tun yanran yanran
2: bi ijin la kan gbangba
3: ero amule tutu
2: lu fan
3: mo to blow
2: lo natin lo charge
3: ero efiko lolokun ojo kan
2: lu plasma television
3: gbogbo eyin gbojumo lawujo otokulu
2: e je ka se iranlowo fun awon agbe
3: ile ise fun toast modern farmer oba lagbe
2: ile ise tin ta grow mighty o fa power ya ti fo
3: Only
2: tete lo ron ogun ko le bebun
3: 08062383886
2: le kan si
3: 08062383886
2: oba lagbe
3: agbe loba
0: opolopo to lo ko hun oso kini kan oso bayi e ku olori e eyin e pe number oga mi leyin eto e pe number oga mi e pe number gm eyi o wo e pe nu mejeje eri yin ti wa nbe ti mu yesi e ti se ko nge network

eyin onirest of mind okan e okan o balẹ o wa ma dan bi gure berry won mo bere pe kina asire wa e ase be eyin o ba lowo lowo ni yawo eyan bu eyan teyin o ma da lohun pada bo ba ti disapo e ele to wa labe ogede nu oko to mo gbogbo e oto ni to eyin agbe gide ri yin wa nbe oto ni bi ta agbe ma nko faaji si oto ni bi ta agbe ma nko olewe omo won si e ri pe won le omo omo agbe original won le ni soku tori o kan le bo sinu ile ko koni galon epo kan o le fa akan gbe ya lagbaja ara lo ta galon epo be marun won ba ta bi yun sanwo soku omo to ku ki won lo re fira aso elegbejo da tan da loke abaun awon omo agbe awon yawo agbe gbogbo won tin dan agbe ni timetable fo mo gba to je pe ko ku se ni tin san salary wa de bi pe won o je wa lowo salary ngo mo so pe eyin san pe won yin san salary eyin osise o eyin nu olowo ma dun wa ninu ani gbogbo wo te ba ri e mo mo fi e wa roko eruko e ke ma ndako won o ni le wa nile yi lagbara olohun oba a si dagba a je ton mo wa o tun je ise oko mo nje ke eyan ni fokan bale gbogbo nkan ti tagbe ba je ni ma mu agbe lara bi awon agbe boro se rinu inu won ma ndun tori won ma ni owo lowo lagbe to ba gbo npa e oba lagbe looto agbe loba ni lagbara olohun oba eyin agbe ki la nta ni ise wa awa la nta grow mighty ofa power reactive green star ati ke gold plus awa la nta atawon opolopo nkan mi te ba ti dele ise wa papa kokko gba number oga ke ma pe won na 070-5451-4477 lekan si 070-5451-4477 e pe number oga

0: ti lo si bi se
1: mo fi ki gbogbo yin ti e ba mi nbo lati e kan o lori eto wa eto yin ta mo si ise ile wa
0: dokita o ni bo ka to fura
1: ise agbe

0: pala
1: agba lo amun tin da to lenu ibi
0: ki koko mo ri fogbun ojo
1: ka tun mo wo koko
0: ewo ni ka mo lo irin ka mo lo gi ka mo lo file
1: ki koko mo digi
0: ki koko mo pon fere
1: kara koko ko mo fresh ko ri kodi kodi
0: oh my god
1: e wa wo awon agbe to ba ile ise fun trust modern farmer o ba lagbe gbowo po
0: won se ni ifokan bale lori gbogbo ere oko won
1: ki god plus
0: ki bagija ki baraje
1: baba se nlo
0: bi abari oko to sunme ti odo to ni abata
1: ogunju atojo merin ni gbako
0: babari oko to jina si eti odo
1: ini
0: ogbon ojo din ojo kan ni
1: eyin agbe je mo soko mo
0: iwo ni ka mo fi oko ni ojo marun marun
1: bo se wulo fun koko
0: la nlo fun tomato ata
1: watermelon ati kukumba
0: gbogbo nkan ti a ba gbin ti oye atojo le baje
1: la nlo ki ogo plus fun
0: ile se fun toast modern farmer o ba lagbe
1: ini
0: ta 07054

0: Ometa ti atiri reni, eku ati la ki reni. Oveke bank ya wanyo kule.
1: Ekule o, e yara le, e de kukale.
0: Oko yin?
1: Oruko mi ni, Pastor Solomon Tilise NRI.
0: NRI MB, NRI Lotun, NRI Lucy.
1: Very sir.
0: Enjola nkan meji se be mo.
1: Very sir.
0: Enjola Olorun e so po deni.
1: O deni.
0: Then etun jola nkele keji ni pe bi ese nta ogun fun awon eyan. Iroyin ayo ni court mo ma ngbon gbogbo gba. Ro kero ji se fo se o. O se o. Ama e wa ni temi. Workshop ni emi work mo shop. Ise tan na mi ni mo nje. Won ni ojuto ti on po lo ngo. Ko saye deru nbe o mo dupe lowo Olorun o ara mi ti da o ibi na bo wa gbigbo ope mu na mi na di pastor nu we di pastor lo kiri Joseph nu a gbigbo ope die die e sa mi so te ba fe gbigbo ope je ko roso mu e je ka po re si ati ororo wa be lori oro ti mi da so ti lele to kamilara mu so
1: sir
0: pastor Solomon
1: yes sir
0: mo ri pe awon eyan ma n pe yin gan gugu gba
1: Bedi sir.
0: Mo de ti ri improvement pe ma n pick call won.
1: Bedi
0: pe. Se wa ri eni ti nunu, eni to ri nfo eni ti ororun sun. Ko fe gbo pe network o da o. Se ri ti won ba ti pe. Mo fe ki e ba mi gbianju laarin seju kan ke ma da won lohun.
1: A ti
0: ma. Tori pe a di eti sukun iye iye bo. Se ri aye o je ki n gbadun. O da ju aye pa mi ti lo o. Awon kan wa to je pe won ta ogun bayi won re ni pe won. Won re ni pe won. Ma je soro lo agba be ma kan to ogun loju titi o ni ohun ta ogun aworo te mama to bi mama ta ngba ti ma koja ni egbe odo e odidi wakati meta to fi park si bi ara ro mi junction ko se nikan kan to koja lo de o ni to le se bure e ja ma ba ti nra e lo ni aju kan laipe yin
1: bedi sir
0: ngbo le da lo
1: orilede meji la lo sir
0: ibo ati bo
1: a orilede ni Tanzania Mm-hmm. Alo si Tanzania.
0: Okay.
1: Emba mo bi ton pe ni Zanzibar.
0: Okay.
1: Ati Mikumi National Park.
0: Okay.
1: Gbogbo be yen wa ninu wa ninu Tanzania ati Dar es Salaam. Gbogbo be la de a go plane a kogo jo mi a go train.
0: Ibo la be eni daruko bi kan si Zanzibar bi.
1: Ati Zanzibar.
0: Ah mo mo be ma ninu Google na mo be. La le vient comme le
1: mais I job about 6 to 7 hours near by plane.
0: Okay.
1: Ibe mi mo pe Africa awon look at to change this ah. Olorun ku
0: so wara ile na bi yi.
1: Naira ni.
0: NRI lo pe lo.
1: Ijo gbe won ni ka wa latu ti wa wo bi iye si o wa si ile se NRI Professor Clinton Brown ti Olorun ma fi ola ti ka ti fun won. Awon ni won ko awa 21. Iye lo fi je pe ba se lo so ri wa ni o. Oju ti ka mo bi pe earth is wet sir.
0: Iwulo iwulo ri ajo yen fun awon eyan tun gbe to yi.
1: Iwulo akoko ni wi pe ni gba ta de ohun ati ri awon tewete gbo. To je pe won lu ni odo won to je pe o nje ki arugbo ko ta kebe daada.
0: Nje ko wa?
1: Ah mo ko kini.
0: O ti wa nle.
1: Lagbara Olorun to ti package e mo ko wa.
0: Mo ti je.
1: Pelu approval and after key. Combine so ati wa ta ma gbo tele new version. To je pe won ko awero ja to lagbara. Won daruko awon isan. Won wa bi gba ko lagbara awon eyan. Debi pe iroyin ta ngbo tele tele yen double double ni bayi sa increase ni sa
0: oda enti e ba fe pe Pastor Solomon I say dede kan to ba wa ni ago ara yin iba je ipinle Ogun Osun Oyo Edo Kwara ibi kibi ti e ba tin gbe to yi oda enti e ba fe pe Pastor Solomon 091 57 54 93 90 09

0: Live is good on Adaba FM.
1: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Gbogbo wa là ń gbádùn àdàbà.
3: Iléeṣẹ́ tó sẹ́, tó ki, ó fẹ̀ǹfẹ̀, ó kẹ̀ǹkẹ̀, ó wá sẹ́wẹ́wẹ́, ó dùn bí ìlú dòdò létí, ó dùn bí ìdòdò ìkirè, 88.9 àdàbà FM.
4: Ìró ayọ̀.
5: Wípé irú ayọ̀ láwọn máa gbọ́ ní àgọ́ àwọn olódodo à ń kì í káàbọ̀ sórí ètò yìí ètò irú ayọ̀ èyí tí ìjọ St Paul's United Church of Cherubim and Seraphim tó wà lẹ́yìn ṣébí òkè méjì community nílùú Àkúrẹ́ ṣe onígbọ̀wẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àlùfáà àti ajínrere dáadáa Ọpẹyẹmí ni Ọlọ́run a máa lò fún wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ yìí náà.
6: Ogo ni fun Olorun loke orun.
7: Hallelujah.
6: Baba wa ti Olorun Olorun lailai Oluwagba ope wa.
7: Amen.
6: Emi mimo Oluwagba ope wa.
7: Amen.
6: Fun ore ofe re Oluwagba ope wa.
7: Amen.
6: Lasale yi Oluwa fi agbara re.
7: Amen.
6: Oluwa daun soro wa.
7: Amen.
6: Osu tutu ta wa yi Olorun je tu wa lara.
7: Amen.
6: Loruko Jesu ikumajo ba sile wa.
7: Amen.
6: Kari anu ba.
7: Amen.
6: Jesu Oluwa wa.
7: Amen. Amen. Amen. Loruko Jesu.
6: Adupe lowo Olorun fun ore ofe ati anfani. Tó tún fún wa láti sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wa lónìí lórí ìkànnì yìí. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tá à ń gbé láti níjọ Kérúbù Seraphim oníṣọ̀kan United Church of Cherubim and Seraphim Organization ẹ̀ka ti bàbá mi ẹni ọ̀wọ̀ dúró jayé adéretí láti inú ìjọ ìlú Ayọ̀ ní ìlú Àkúrẹ́. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí à ń gbọ́ àkúrí tí a tún máa tẹ̀síwájú nínú rẹ̀ náà tó wípé ìdánwò lójú ọ̀nà sí apostélì tí a wá sọ lọ́sẹ̀ tó kọjá ẹ̀ka tí à ń gbé yẹ̀wò ni pé ǹjẹ́ o kíyèsára pé ìdánwò ni ẹrù ẹlẹ́rù tó wà lọ́wọ́ rẹ ẹrù ẹlẹ́rù ayé tí a wà yìí ayé àfọwọ́bà filẹ̀ ayé tí a wà lẹ́ẹ̀kan ayé tí èèyàn ò mọ̀gbà tó máa lọ tí èèyàn ò tiẹ̀ mọ bó ti wá gan torí náà lójú ọ̀nà àṣeyọrí rẹ ǹjẹ́ o kíyèsára pé ìdánwò ni ẹrù ẹlẹ́rù yẹn. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí First Timothy sọ First Timothy 6:9 ẹ̀ka.
7: Ṣùgbọ́n àwọn tí fẹ́ di ọlọ́rọ̀.
6: Àwọn tí fẹ́ di ọlọ́rọ̀.
7: Wọ́n máa bọ́ sínú ìdánwò àti ìdẹkùn.
6: Wọ́n á máa bọ́ sínú ìdánwò àti ìdẹkùn yẹn ni wípé wọ́n á dojúkọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tó pọ̀. Lẹ́yìn náà, èṣù tún máa dọdẹ dè wọ́n tán bá fẹ́ di ọlọ́rọ̀. Yes.
7: Àti sínú wèrè ìfẹ́kùfẹ́ púpọ̀.
6: Àti sínú wèrè ìfẹ́kùfẹ́ púpọ̀.
7: Tí ń pani lára.
6: Tó máa ń pààyàn lára. Ìyẹn ni àwọn tó fẹ́ di ọlọ́rọ̀. Torí náà, ẹrù ẹlẹ́rù. Ẹrù ayé yìí, ọ̀rọ̀ ayé yìí, gé àmọ̀ wípé ìdánwò ni sá. Ìdánwò ni, lọ́sẹ̀ tó kọjá, a wo ìtàn Jákọ́bù, lọ́sẹ̀ a ó tún wo ìtàn mìíràn. Tí àwa náà fi máa mọ̀, gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ Ọlọ́run, gbogbo àwa ènìyàn nínú ayé tí a ó fi mọ̀ pé ayé yìí àfọwọ́bà filẹ̀ kí a lè kíyè sára. Ẹ jẹ́ ká wo nǹkan tí Second King tó sọ fún wa. Ó sọ̀rọ̀ kan Second King. A jẹ́ ká wo orí karùn-ún. Nígbà tí a ó kà láti ẹsẹ̀ ìkíní. Yes.
7: Ǹjẹ́ Námánì olórí ogun ọba Síríà.
6: Yes.
7: Jẹ́ ènìyàn ńlá níwájú olúwa rẹ̀.
6: Yes.
7: Àti ọlọ́lá.
6: Yes.
7: Nítorí nípa rẹ̀ ni olúwa ti fi ìṣẹ́gun fún Síríà.
6: Yes.
7: Òun sì jẹ́ alágbára akọni ọkùnrin.
6: Yes.
7: Ṣùgbọ́n adẹ́tẹ̀ni.
6: Adẹ́tẹ̀ni. Yes.
7: Àwọn ará Síríà sì ti jáde lọ ní ẹgbẹgbẹ.
6: Yes.
7: Wọ́n sì ti mú ọmọbìnrin kékeré kan.
6: Yes.
7: Ní ìgbèkùn.
6: Yes.
7: Láti ilé Ísírẹ́lì wá.
6: Yes.
7: Òun sì dúró níwájú obìnrin Námánì.
6: Yes.
7: Òun sì wí fún ìyá rẹ̀ pé.
6: Yes.
7: Olúwa mi.
6: Olúwa mi.
7: Ìbá wà níwájú wòlíì.
6: Ìbá wà níwájú wòlíì.
7: Síbẹ̀ ní Samaria.
6: Ó wà ní Samaria.
7: Nítòótọ́.
6: Nítòótọ́.
7: Ìbá wò ó sàn.
6: O dúró díẹ̀. Ọmọbìnrin kan lọ́lọ́run lò fún Námínì olórogọ ọba Síríà. Ọmọbìnrin yìí ó wà lára àwọn tí wọ́n kó nígbèkùn ní Ísírẹ́lì. Nígbà tí wọ́n wá kó dé ilé Námánì, ọmọbìnrin yẹn ló wò ká. Bí bàbá ìbá lè dúró níwájú wòlíì kan tó wà ní Ísírẹ́lì, ìbá dẹ̀ san o. Yes, ẹ kàwé yẹn
7: díẹ̀. Kúrò nínú ẹ̀tẹ́ rẹ̀.
6: Kúrò nínú ẹ̀tẹ́ rẹ̀.
7: Ó sì wọlé.
6: Ó wọlé.
7: Ó sọ fún olúwa rẹ̀ pé.
6: Ó wọ sọ fún olúwa rẹ̀.
7: Báyìí ni ọ̀dọ́mọbìnrin.
6: Báyìí ni ọ̀dọ́mọbìnrin yìí máa sọ.
7: Titi ilẹ̀ Ísírẹ́lì wá wí.
6: Yes.
7: Ọba Síríà sì wí fún pé.
6: Yes.
7: Wá ná.
6: Lọ.
7: Èmi ò fi ìwé ránṣẹ́ sí ọba Ísírẹ́lì.
6: Mo máa fi ìwé ránṣẹ́ sí ọba Ísírẹ́lì.
7: Ó sì jáde lọ.
6: Ó jáde lọ.
7: Ó sì mú táìlẹ́tì fàdákà mẹ́wàá lọ́wọ́.
6: Ó ti tó bẹ́yẹn, ẹ dúró díẹ̀. Ọba Ísírẹ́lì wá fi ìwé rán ise si oba Syria fi iwe ranse si oba Israel pe olori ogun oba wa yi o adete ni inu wa bi oba Israel ka ma je olorun se mo je dokita o da wi pe ijala awon people won wa ibi ibe ni Elisa eniyan olorun ti gbo o wa gbo pe e mo ja kabesi e je ko ma bo lodo mi nigba to ba de odo mi a mo wi pe looto Olorun wa ni e lo si ese ikewa e lo si ese ikewa yes
7: Elisa si ran iranse kan si
6: ebi ngba ti okunrin na wa nbo awon ti ranse si o wa de o wa ran iranse kan si yes
7: wipe lo ki o si we ni jordani
6: igba meje
7: ara re yo si tun bo si
6: ara re yo bo sipo
7: fun o
6: wo
7: si mo
6: o ma mo
7: ugbon na ma ni binu o si pada lo
6: si
7: wipe
6: o wipe
7: kiyesi mo ro ninu
6: ara mi pe
7: daju
6: yes
7: o jade to mi wa
6: yo jade to mi wa
7: yo si duro
6: yo ma duro
7: yo si kepe o
6: a kepe olorun a gbe owo le mi a se deliverance fun mi sugbon ko kese be o ko ni ki kan lo we iru we wo orisirisi awon odo lo wa ni ilu wa ta ti wa iwo na eru eleru yo mo ke aye to wa mo ya yen ko le gbe ode bi kankan sugbon e ba ba mi ka lo e lo sese ikejila yes
7: abana
6: ati fapari
7: awon odo damascus
6: yes
7: ko adara ju gbogbo awon omi
6: ise o ko ni ki kan lo we jordan awon odo nla nla wa ni straight ni kini te mo ti le we yes
7: kemi ki o we ninu won kemi ki o si mo
6: kinde mo
7: eni o yi pada o si jade lo ni
6: irunu olowo ni le we iwe wo lo nfa we kemi ni bori enu kini kan wo elo sese kenila
7: nigba na
6: o sokale
7: o si ti ara re bo
6: yo omo odo ti won mu tele lo so fun oga ewe ni kengbeyin o wa gba o wa te ara re bo jordan nigba meje
7: gege bi oro eniyan olorun ara re si tun pada
6: bo eran ara re bo sipo
7: gege bi eran ara
6: omo kekere o wa mo nigba to mo tan wa wo pe se pe iru isele bayi si le sele agbara bayi si wa nbi kan o wa wo pe in ta ma se ni pe a ma pada to iran si olorun lo lati lo fun iran si olorun lebun a ma pada to lo e lo si ese kejidilogun e lo sese kejidilogun
7: ninu nkan yi ki oluwa ki o dari iran ji iranse re
6: yes
7: nigbati oluwa mi ba lo si ile romioni
6: yes
7: lati fori balẹ nibe
6: yes
7: ti o n ba si fi ara ti owo mi
6: yes
7: emi o te ara mi ba ni ile romioni
6: wo namani wa gbera nsin o wa ku eru o wa so pe nisin o mo ma te ara mi ba nigba ti oluwa nigba ti ranse olorun ba lo si ramoni mo ma te ara mi ba mo ma se bayi mo ma se ton sugbon nigba ti ranse olorun to o wa kuku ko gbogbo eru o keru o ko awon omo ogun leyin o ko awon iranse kunrin ati birin o ni eje ka lo fun na ka lo fun iranse olorun ni ebun e lo sese ogun
7: sugbon yasi iranse elisha
6: eniyan olorun ko wi pe
7: kiyesi oluwa mi ti da namani
6: aka yes
7: ni ti ko gba nkan ti o mu wa
6: ko gba nkan to
7: re
6: yes
7: sugbon
6: bi oluwa tin be
7: emi o sare ba
6: emi
7: o si gba nkan lowo
6: re ma gba nkan lowo e wa wo eru eleru in ti oga re o gba oluwa mi ti da si bi oluwa tin bo to fo olorun bura ma sare ba ma de gba nkan lowo re o de sare lo o de gba nkan lowo e looto nigba to de gba o de ko yes elasi 21 yes
7: be ni gasi le pa namani
6: o le pa namani
7: nigba ti namani si ti ri sare bo
6: ori to sare bo
7: leyin ohun o sokale kuro ninu
6: yes
7: lati pade re o si wipe
6: alafia ko
7: o si wipe
6: o wipe
7: alafia
6: ni
7: oluwa mi ran mi
6: nisisiyi
7: pe
6: yes
7: kiyesi
6: nisisiyi
7: olomode kunrin meji
6: ta o bere iro pepa yes
7: o to ke from wa odo mi
6: iwo na o mo iro to pa to keru e eru to ma gbemi e elomiran paro gbalẹ onile elomiran paro ugboko loko elomiran paro ugbaya laya elomiran paro ugbowo olowo elomiran paro ufira moto elomiran paro lori sirisi wo eru eleru ni nisisiyi laisi eni to wa elo si 23
7: namani si wipe
6: yara balẹ
7: talenti meji o si ro o si di talenti fadaka meji sinu apo meji
6: yes
7: pelu iparo aso meji
6: o ti e ti to nigba to wa dele o to sinu ile Oluwa re wa ibo lo tin bo Oluwa re ko ri bi ilase re ko ri bi kankan oni je oju mi ko aba olo nigba ti okunrin na ji pada nu keke lati pade e oni kete na ma ni le mo eru eleru to ko iwo mama ko le gbe ode bi kankan ko so nkan to le da fun o e je ka wo Romans 12 e je ka wo nkan to so nbe Romans 12 verse 2
7: eyin mo pe nigba ti eyin je keferi afayin lo sodo awon odi orisa
6: afayin lo sodo awon odi orisa lona kona ti agba fayin do nisisi yi iwo to ti da kristeni ni ona kona ti agba fa o lo si odo odi orisa oni lo lati yi pada si olorun alaye e ka Romans 12 verse 2 yes
7: ki e ma si dara yin
6: mo mo eyin alateni eyin assistant pastor eyin ti eni oga siwaju boya ni bi ise boya ninu nle bibeli ni ki e ma se dara yin po ma aye yi yes
7: sugbon ki
6: e parada lati di tutun
7: ninu yin
6: ninu ironu
7: yin
6: ki e le ri idi ife olorun to pe ti o dara ti o si yes tori pe ohun to sele si giasi ohun ni ibada woli keta ni israeli ti iba lami laka elijah elisha gias sugbon o di adete e ka fast 3
7: nje
6: mo
7: wi fun olukuluku
6: mo wi fun olukuluku
7: ti o wa ninu yin
6: to wa ninu wa
7: ore ofe
6: nipa ore ofe ti a bi fun mi
7: lo ma se ro ara
6: re ma ro ara re ju obi ti e ni riro
7: o ki o le ro
6: ero ni won
7: tun won si olorun ti fi won igbagbo
6: bi olorun ti fi won igbagbo fun wa eru ara re ni won tun won si eru eleru jina si eru eleru to nko bo ba je ni to si mu kan mu meji o ko gbogbo e mara ni sisin yi wo o ran ara re lowo o ran ara re lowo da da da o ran ara re lowo o tori na mu ro iwo to n gboro yi ile aye to wa moya awon ose to lo gba eleyi to lo gba nle woli eleyi to lo gba nle babalawo ese to n mi ninu gba eyi to n se kini eru eleru ni igba die lo nilo ile to fe fi koyin o ma pada file very soon sin ko ti eni pe 100 years lo ma lo 100 years o di ola tori na mo ro bibeli ti wisaju pe gbogbo eni to fe di oloro won a ma bo sinu idanwo bi a si fe di oloro o bo sinu ete iwo na to mo nkan to le pari oro yen ologba to ba kejo dun ma ndogun lo lo ta lo so fun oko o ma ro dun ma ndogun lo bo ba te lo dun ma ndogun ge ko ni pepe nigba to ba pe awada bi ola tori na mo ro eru eleru idanwo ni e je ka wo nkan ti first corinthians 10:23 so
7: ohun gbogbo ti o ye fun mi
6: ohun gbogbo li o ye fun mi
7: sugbon ki se ohun gbogbo ni o ni ere
6: gbogbo nkan ko lo lere
7: ohun gbogbo ni o ye fun mi
6: ohun gbogbo lo ye fun mi
7: sugbon ki se ohun gbogbo ni o ni ere gbe ni ro
6: gbogbo nkan ko lo ma ngbe eyan ro be ni paul apostle wi ohun to oro o ye fun olooto sugbon ko le gbe oro o ye fun olooto sugbon awa iranse olorun ohun gbogbo lo ye fun wa ki se gbogbo nkan lo lere fun wa e je ka kiye sara eru eleru eyin ohun ti owo obi o to mo fe fi gongo fa bo ba fa ori ara re lo fe fa le bo ba fa ba ma pada gbeyin tori na mo ro ni wakati ati owo yi mo be oni wakati ka iwe na siwaju
7: ki eni kan ma se wa wa ti ara re
6: yes
7: sugbon ti olukuluku ma wa ire omo ni keji
6: ma wa ire omo ni keji re gbogbo eyin to je pe ori olori le fa te fi saye eyi pada si olorun eru aye yi aye yi na lo ma ba lo bo ba fi olorun ni ibukun to fun awa omo re sugbon ki se pe ko wa fi olorun koro yi ko wa fi ko gbogbo re ko ma ko moya ko ma ko lotun ko ma ko lesi eru eleru aye leru yen ma ba lo gbogbo agbara to wa laye yi gbogbo re awon agbara gbogbo oro aye o wa lowo satani to ba lo sibe to lo gba a fun olooto sugbon eru eleru mu agbara to wa lorun altaye o wa lowo kristi oro aye wa lowo esu so iwo na ibukun ti olorun ba fun eyan je ko to wo wo ye la kaka ofo ye la kaka asan ye la kaka won buburu ye la kaka won nkan ti o le gbe ode bi kankan awon kankan to je wi pe ko so nkan to le so da nitori na ni iwe mimo so first corinthians 10:12 to so pe oni nitori na eni to ba ro pe on duro ki o kiye sara ki o ma ba subu tori na mo ro gbogbo agbara to lo fe gbe osubu agbara yen ko so agbara
7: mi
6: o ni gbo fa o ni sirin o ni sije mo gbadura fun gbogbo eyan osu kesan yo ma san osu kesan iku o ni basile e aisan o ni basile e idamu o ni basile e o ni gbo fa aye o ni gbo fa emi o ma gboro ayo o ni gboro eku gbogbo eyin te sare e gba iwosan gbogbo eyin te nlalakala ogun alakala pare gbogbo eyin te aye rin mole loju orun loruko jesu ofa na jade gbogbo eyin te rije ke rije losun be lo ma ri ogun ni fọlọrun lo
7: kẹrun
6: jesu oluwa wa
7: ha ni loruko jesu
1: hero ayo
5: gbagbo wepe olorun ti ba aye ye pade nipase oro na eyi na le ba wa josin ninu awon ipade adura wa tabi lojo isinmi ijo St Paul's United Church of Caribbean Seraphim wa ni eyin se bi ni oke meji community be ba ti wole lati le ko northwest ebere ijo CNS iru ayo ibe olorun ti dabira fun adura ibere tabi itoni e ma pe baba alufa ati ajin rere dada opeyemi sori number yi 08060757895 egbo number yen lekan se 08060757895 alafi oluwa koni fi wale o.
1: Mo gbadun adaba.
2: Bubu wala gbadun adaba.
4: Ibi sa pa ma gba o ko ye niyan.
8: Eko dede a ko ye. Se la fi ale wa se layo layo mode ba yin.
4: Ayele o.
8: Mbole wa te ti fe ma gbo ale ni. Eyi ti agbawo isegun bile ni to se agbatero fun ye ni alaji agba baba laanu woni ke so woni ke so mo woni ke salu barika baba oro
4: ni bola nlogon
8: awon to nsele ka kiri aye la npapo ta fi nso bi duniya sere fun yin lori eto gbogbo ogbon te ba se nko e ma fi pamo si apa osi ke le ba fi ko elomi Sunday akoji ade lo nke yin ele nbe o number ile ise turun wa ni se ti ani ama so ko si ma jo yin gbo ati pe gbogbo nte ba rede mu nbe ko se lanfani number yi si lo wo ile ise na eni ti o si gbe ni alaji agba baba laanu 08063 970829 se ranti omo ile badagre kan tora le si cemetery nibi ti an seku si lori bere kan to wa ni cemetery yi opolopo oku ni an ti si sori ile nu ni an ba tabe fun ni nbe se nja yepe to si fa awon mo nle lota fun wipe won o lo be mo awon egan si ti gba be won o lo be mo looto sugbon won oku kan ti wa mi odun mewa odun ma ndogun ogun odun ti an ti si si cemetery ta n so na iba ti won mo san be ti an wuge roko wugba wu awo wukoko baba asasun ni a ba fi tape won fun 60 by kene kan won sa tale fun okun ta n so ye won ba le ora cemetery lowo won won fi ropon won ponro won gbe document kan le wo re won ni ko ti wo bo ni a ba gbowo ribiribi lowo re won ra le tan won be se n ja pe yepe atokota se won ba fe kan o file gbogbo le oku ti n be labe le n ko wu won won kan fe kan file won o ja kota o ja grafo ko se foundation ile kankan n be o ohun to se ni pe o fokuta o te gbogbo e bonu awon sare ohun ni an kuku ni an se kini ni an ba kan kere ori re to se n se lori ibe ni pe intamoto mo poro ka ma tamoto ko nilo wipe a sese n se foundation a n ko gba ko awo gbangba walia lo ti ma wo ko won si ma nu njojumo awon ko ti n lo re ko lati ilu oyibo ti won o ko de port ibe ni lo mo ja won si awon to kubo to le nle ni oko to je pe salesa enu re ngbo ba ti kokoro bo omi o mo jade lati enu re leyin

0: o ta kojo olu kodo ise owo awon ara bi tin somo ologodo omo olofoni
1: o ya tete
0: to eni tolorun ko kokoro itusile
1: le lowo
0: alhaji agba baba lanu spiritual
1: okunrin dandan
0: eyi ke iya isara
1: o sese bere tabi olojo pipe
0: promise and faith
1: ashiri bibo
0: eyonu ebe awon agba
1: baba lanu kajue
0: eyonu agba
1: ko senti oye ko ni lowo
0: contractors oloselu
1: o lo fun interview
0: eyonu agba lu koja be
1: awon kan ba di alhaji agba
0: tori
1: adi tun ti yo
0: oja re
1: o
0: tani
1: o fe gbomojo oyun iju asiri bibo
0: atude asina
1: o ya lodo eni ti ala firan
0: e ma pade baba laanu alhaji agba
1: lojojo Wednesday
0: Thursday ati Friday ni lu akure
1: en la fe junction
0: sofolo kada pe
1: ile baba laanu
0: idi mango loki ogba lo nlo
1: Saturday and Sunday
0: e le ri baba laanu
1: ni na God Plaza opposite Alafia Hotel
0: lojojo
1: Monday and Tuesday
0: e ri baba laanu
1: ni Bakusa Street
0: opposite ile ya Bakusa
1: ilu ore
0: telephone
1: 006 397 0829.
2: Mo kin e kaabo pada wa.

0: sì ti 5 million calle to operation operation ta de fe se yo 50 50 ni o leyin 5 million deposit o ti si deposit 5 million won tun ni 50 50 won tun operation ta a tun pada ku to ba tun wa pada ku won lo gbudo sanwo complete operation si won se se be ni to operation fun ko ye won tun ni wa sanwo bill o ka to le gbe oku re lo si mortuary won wa tun ni gbogbo total bill o je 18 million won tun wa gba gbogbo ko owo yen ni esa oju ti owo eh bo kede iji ti mu ki oju ti owo ile re ko ni wo be alaba talenja moni ko ni wole ko ni wole iji ti mu ki oju ti owo oluwa ni ki gbogbo eyan ki gbe ni o kan fe nu ara won so iji ti mu ko oju ti owo
1: iji ti mu ko oju ti owo
0: ewo
1: ewo
0: o gbudo wole mi o
1: wole mi
0: ninu osu kesan
1: ninu osu kesan
0: iji
1: iji
0: ti mu ki oju ti owo
1: baba
0: olosugbo
1: iji
0: aransi baba ologbo ni
1: iji
0: aransi
1: baba alawo pa
0: gbudo yale mi
1: iji
0: ti eleye agba to ran si ile mi
1: pada
0: iji
1: ti
0: emere
1: inu ile
0: emere
1: inu omi
0: iji
1: ti emere
0: inu afefe
1: iji
0: ti emere
1: inu igi ogede
0: ran si ile mi gboro oluwa ji o
1: pada
0: pada
1: pada
0: pada
1: pada
0: ki gbe so pe abo wi loruko oluwa pada sibi o sibo lo pa eni to ran
1: iji
0: hello sir ninu osu kesan oluwa ni ka gbadura o e mura o mori kan o nkan fe sele o kankan fe kan o rara fe ru o ninu osu kesan mama ko ni yale re o oga e mura sa sori ninu osu kesan irin ajo to ba ma rin gbogbo eni o ma ti sume eni to ba se kini ninu osu kesan suspect gbogbo won ki mo ni o se afurasi gbogbo won anybody to ba ti rin sumo ninu osu kesan oga funrasi won hello so mo tun mo funrasi ti mo so ma dara de won ji oga mo mo ti mo so iya o le lu omo o omo o le lu iya o oga e wo case ta treat like pe ile hello iya yen o de lo poku so funra re o gbe majele je nitori omo bibi inu re o ba lajo sepo le merin omo bibi inu e o ba lajo sepo le merin o wa ni mama o ni esanu mi e meje na ni ki ba yin sun gbogbo ogun ni mo fi ba yin sun alakoko elekeji iketa ikerin ogun yen o wa sise mo lara mama esa o wa ni mama won ni to o ba ti ba yin sun lemeje o ni ma mi ti ba ti ba yin sun lemeje o lo ma ya were o iya to bi lomo iya na ma wi gbe kaka ki funra mi gbera mi le fun omo mi lati le meje lati gori mi iku ni o iku ya je se iya de gbogun je.